0: Oy par, pakurati na rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
1: Exciting!

0: 99.1. Excited?
1: Ora, Kapitan!
2: Kung guwapo gani ang mutapan, unsay tawag?

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan lang akong pagbates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Siya ko ka security

0: tingan ako unya akong gimintin usa ka semana ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa kumata mga naigi pamati ng sama nako try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kining sakit akong kalawasan, sir. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Dami sa pirmi nitong tulog. Jubay kayo, sir. Tagamatanaw.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
5: Sure, Tamis. Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santan Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga
8: Santan Plus Herbal Soap.
10: Yan namigin!
8: Santan Plus Herbal

0: Dili pariya sa ubang brand, kailangan pa kamulinom o kaduha or katulog.
1: Sistopain, ang galang pain. Fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, par, alin pangod, par? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?
4: Exciting!

0: Motion City 99.1. Exciting!
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Aninisya, Kapitan! Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay.
1: Karon Kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya manding uban.
1: Wala na, nangabayot na. Exciting.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot rin ni mo. Dahi kagyog o. Pero sige. Tanaw ng bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timblahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pag yun. Tagahan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik na kog balik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumanda og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapalaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement from me. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: the pain.
1: Ako di Ice Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Insta XFM.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mudyuti kagabi. Matulog ra ka niya sa kardaos.
2: Exciting!

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, mitlah.
0: Ano ah, putot lang ka?
1: Ingon ani magod ni siya, mitlah. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Oh, niya. Unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Mahal ako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, tanaw nang bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nalang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Ay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa kong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyud. Taga na kong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o magkaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like you. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement from Mihimo sa Maca o Clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement from men. Mapalit sa mga butika. Salto.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mabuti ka.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Mar! Alima! Pagkurantina mo lang imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
3: It's 18!

0: Utang aku, Pa.
1: Eh, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Saun sa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kasayon rana?
0: Si Kadaobe.
1: Akuan El Niño Mr. Toy.
0: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyo, taong bungan, piling gasiyo. Nang buwa ko babungod. Kasul kaayo to, dinong ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayo tayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Anteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasensler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sultan nga na minaw ko? Pero ha, nadawat na na ko bro.
8: Exciting!

0: si Kap Lodi nga apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Basta man!
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Basta ato!
1: Mga play unta kong barbero.
2: Hala! Sorry! Sorry ha? Bayot yan! Among! Itawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Sa Plus Gold user, atong paminawon.
4: San Villanueva iba?
5: Ga Rock Banana.
4: Kanang Santon Gold,
5: Santon Vitamin C ug Santon Mobimix.
4: Kay ako sa una na
5: pandugay na to,
4: ako itian ha, nabukod ako na.
5: Siguro murag bulan na siguro sa likod.
4: Matadog ako kay Sir Indon,
5: at istingan daw.
4: Itry na ko
5: inom ana
4: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
5: Ma-state ako usa ka semana mo.
4: Tiko ana.
5: Kasi isa lang, ganito.
4: Na usa ka bulan,
5: gamay mga kong bukol.
4: Na ako isis
5: pa una, gamay kayo, munggos lang.
4: Ito nagkadako na siya, murag ulin.
5: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
4: Mubag na ako ulit sa likod,
5: kung wala ako sa akong lagay na ko,
4: kanyang produkto sa Yes Coil,
5: na panyan, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay, mablan-blan niya kumata. Mga napahanap. Higir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na matyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong itawag nilag Tejom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag amtan paggabi. Iyon jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Gising.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo. Supplement for men. May maca at lavo.

0: Golden Plus Herbal Soap.
1: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha, try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Recured. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
6: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Hello? Hello?
2: Oh, hello.
1: Papa? Pa?
2: Oh, nak.
1: Alik, na.
2: Nak, aku sa hospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Imo, manok, epat.

0: Semangat Kata Ufa. Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong nagdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, ikaw atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala, hindi nawala na yun. Mga na pinakamidabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sa lagu, kumutis din mo ninyo, alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Santon Plus Herbal Oil, ang top mark.

0: lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan sa Baker. Pasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katay ko na yun. At Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Par! Ano na good, par? Pakurati na ko na yung mga silingan, liya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
5: Exciting!

0: Hoy, master.
1: Hoy, usa mantap.
0: Laro ko na to ni ha. Ningon maguno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka, hoy. Ang akong ingon pa nga, ang unggoy, pariyang naongi mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat itong sa Gold Train, tumanggod, sir. Hindi, dum, ako binuran niya, dugo. Dugo na po, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na po, Santon Plus Gold. Akong personal, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay albio akong pamati. O niya, lukmal na bakong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon o para ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Saka mekaniko. Okay na rin ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tos grabe ka katon. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan to sa akong suod ni higala. Na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos kimintain. Sa wala damha. Kalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katul-katul. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas. Ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati. Sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil.
8: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes!
5: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Oh, sila, lakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Si Sara Dainey, taga-Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Vermi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Kung mamino ka sa XFM.
0: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.

0: Letra O.
1: Ay, ako na nga eh. Pinahirapan niya ako eh.
2: XFM Makati City 99.1 Exciting.

0: on sa mantura.
1: Tinood ba na matog ang ista?
0: Nga, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko gakitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi ni Ilo. Dili sa Sanglin ni Ilo. Mayo ang Santon Plus. Mayo ba akong tulog ako kay hindi magkatulog o dayo. Magmakamat mo, tuduga na sa kasbalik katulog. Luma na binika, tuwid na din ito makatulog dayo ang baon niya. Mayo akong tulog. Magdanggo na good ko. Kaniyato, dili man. Masama, ginagawa.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dalit lang yun bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Si Arlene ng Davao City, isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mo-inom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Cess the Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
5: Exciting!

0: Archie. Kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa na question sa imong teacher?
1: Akuan, Kap, nanguta na siya kung kinsay wa kasabot.
2: Exciting! Sa Front Plus Gold User, atong paminawon.
3: Si Jinjing Galoyo, taga-anong skandabo di Loro. Ang kriyatin yung taas, yung hindi, so pupag-ihi, doputol, ay gabing yung hindi matul.
2: Sa Front Plus Gold.
3: Kriyatin lang yung anak-unog, matay po, sa pag-ihi, utira kayo. Pero orang kriyatin, yung 94 lang itong nakapaminaw sa tunggi pangultika ko, sa kumapalatian, yun ang tulay na nakulog ko sa history. Sino kayo matapang na sa inyong panglawas?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapikit ko kada puntag, inigumana po og ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Inaging una po, sulayan ako kunog inom ang Santong Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coco Mix. Nakakape ka na, itambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mukna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epekto. Nagkona noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara kabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupmar sa premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupmar nako, wala na jud ko masakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ni ni. Wala ni DI dagana.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo User, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kuchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Narwa, tatlo ako na gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manami gig!
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sis the Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo sa kita ng akong mga joints o kalawasan.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.
14: Kung mamino ka sa XFM.
15: Sona! Bugi ko yung yab! Oh! Sukat ka na mino kong XFM? Kwartahan ako!
16: Wow!
15: Naapagi ko yung yab! Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Grabe kayo. Napilato-lato libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
17: Mga katupa, exciting!

Mao katong gala si Yuyoy Villami, gikan sa Bohol. Unya ka ng Bohol og Cebu, nagtapad ra man. Gikan sa Cebu, adunay laing bisikat na singer, nga ako usab gisundog-sundog hangtod karon. May galaw ay lain si Max.

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong rin na kukuko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yun. Nainay na siya, mag-anay na siya, nagkawala siya, nagkawala. Doon, nawala na yun. Mga yun ay pinakamid na bis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salagong

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong

0: ay ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
1: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mabuti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa kanil kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
4: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Balot! Balot! Balot! Balot! Oy, balot! Oy, balot! Piten! Nga kaya sindi ha?
2: Naa!
1: I-open po nung sagit!
2: Again! Again! Again! Exciting!
3: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
6: Kami kagong pasa ng kopi, Santon Kopi Mix kay sa unang mga kopi. Tapos sa kuntiyan, pero nakuha na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Santon magabi eh po. Buntag na po. Walay halang yung kutukuta. Salamat ganito ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes ko. Na paano yun? Dako kay katabang sa buwan. John Villanueva. Sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Max. Daghan ang natubangan.
8: Permigyud gamuta-muta akong matanga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na akong Sore Eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
7: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Nadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble. Ang kalipay.
12: Pre, patunggan to nimo sa radio ad, bagura.
13: Murag exciting ning turbo ah.
14: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo, food supplement from eh. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs, gagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
16: Turbo, wagas, hamlak.
15: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Hindi na!
17: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Nauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive. Ang Sister Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay na biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
11: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano, exciting?
2: Exciting!

0: yung isalisali mo na sa kapilya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Usa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, hindi. Akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi niyo. Dili sa Sanggong Hill, Cebu. Maayo ang Sanggong Plus. Maayo ba yung akong tulog ako? Kali, hindi pa ko katulog o dayo. Magkamat mo, tulugan na sa kasbalik katulog. Lima na tinik ka, tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo, nagugro. Kanya ito, dili man. Masama, ginagod.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka ka. Pero dalilagid bala? Iintagli mabayad sa tuition mo?
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahal.

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas.
5: Exciting!

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Hey, pagod maring. Pagkurati na ko na imong bana. Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver.
1: Mga katupa, excited!

0: Cebu City, 99.1. Exciting!
1: Ikaw yung bata ka, tapulan yun gayo ka.
2: So, ay?
1: Layas diri kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, son. Bye-bye. Mga katrupa, exciting!
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Maki hidato nga pagpanakit sa akong tangko. Ay blood na ko. Sa hal pagyod, matabato ko gusong lito. Ito nga, makadingog ko na radyo na ng tagpap. Ngayon nga, sa kumakabaan na akong lula. Ito ni Palito, akong gitistingan. Akong giminto, nakaharap yung biyat ng stop. Akong nabantayan. Nanawala naman doon sa pakit sa akong tangko. Gulitong lito. Bagong salamat sa Tantan Plus. Mga pareha o gidato sa ako. Istingin ninyo ng Tantan Plus Gold. Basin pareha na ako. Baangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw. Tantan Plus Gold user.
3: Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Imidyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtungar ko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ra gyud ang nakapalagsik ta kog bali. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadto.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
3: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
14: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hoy! Ako sa mangka nga sige yung kagtungok. Galuya, mangka! Abtik, oy! Exciting!
2: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Usa ka adlaw, adunay usa ka pare nga gipangutana ni Kuring og dinhi.
2: Bade, bade.
3: Kuring, unsa man kana? Mahitungod ba kana sa Biblia?
2: Ano man, nagbalik ka. Kapo, bayak ka.
3: Ay, unsa untaman Kuring, nga di man musugot ang akong ginikanan gani adto. Nga mag-madre ko.
2: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag-ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na gagtuhod video. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: Supply palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng lipot ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Si Urak, bago ko kuadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitong, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Sis the pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, sis the pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang sis the pain.
9: Sis the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabili sa mga butika.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Uy pare! Naunsang ka! Kung bago ba mo si mong uyab, ayaw pamugos!
12: Oh!
11: Bisag asa rami na mabot imong kabot pare!
12: Oh!
11: Na masuko pa niyong kagmumaliban! Exciting!
13: Exciting!

0: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Hali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Exciting!
1: Ako si Jubilin.
2: Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilami na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawahang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, sila'y ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Dili ko gana magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing na-idol lang nga ba yung rosemary. Kung karmingid ko dito mga sa Premium D3, aron sigurado protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, medyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Punsao na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate, si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maklatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya, unsapay gulat ninyo. Pag-turbo na mo, para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Sounds

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o kuti ko lukog itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sa ganang naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka bang dipite? Ay, hindi ka transpise? Ah, may pemuligin.
3: Exciting!

0: Kapitan Lodi.
1: Master Kenang, nakadaog man ko nung kag-usa ka sa akong bugas.
0: Lagi, kadaog lagi unta lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: San Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una na pandugay na to, na ako itian ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matanong ako kay Sir Indon, matistingan daw. Itry na ako, inom na Santon Gold. Kung meron Santon Gold lang. Maistate ako sa kasimana mo, tikwa na. Kasi isa lang, ganito. Nausa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako isis ba? Una, gamay ka yun, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa buwan.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Isa ko kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata. Manapanap. Higir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po ito niya. Wala-wala na po itong itawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, amtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men by Maka at Lab.

0: Fusion Plus Herbal Soap.
1: Yun na si Kalona. Senyor CDC. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try Sun Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Sun Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Hamis nga kutis. Sun Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. May one time, a sore throat ko. Wala gilain. Makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Recured. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mabuti ka.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Par, ako rati na mo ni mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki?
6: Mga katrupa, excited!

Katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: XFM.
1: Oy, parle, pagod. Ako na tira mali mo kong pari nga. Nakay gusto niya. Charot.
2: Exciting!

0: XFM Mati City 99.1 exciting.
1: Ura, Kapitan.
2: Kung guwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot.
2: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod. Exciting. Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot akong bumiyan sa din gasiyot. Nang buwa kong babungod. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, nagasityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong Maldes atong niaging wakabuan, nas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mika, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Claire Skin Beauty's

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Ethel Complicado, Balo Manteke. Masakit ang aking katawan malagi. Narinig po na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong pamina o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, sis the pain.
4: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon, oksis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, misis. Pakuratir ko ng imuhang bala, misis nga. Kalang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
7: Exciting!

0: lingkuit. Gagay, sa papo. Sige. Ani o. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
1: O siya man, imo pangutana.
0: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
1: Bisin ako in

0: exciting? Exciting!
1: Zata on Plus Gold User, atong paminawon.
2: Okay, kung to salamat sa tuntas Gold Train, tumanggod sir. Hindi, doon ako dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kaya batin, mahulog na noon o cancer. Kadungog na ko sa tuntas Gold. Akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay aladyo akong pamati. So, inya, lukmal na ba kong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ng masa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako has lang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O ipalit tapos i-maintain. So wala damha. Nalibihan na nga akong gibati. Wala na tong pag-gabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
3: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili maligayan na masakit akong kalawa. Sa busa, samtang dili pagkaayaw mo sa kinatumaran dahil nako o Sista Pain para padayon lang sa training.
3: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Oy par, pakuratin mo rin mong kapital niya nga. Karon mo laga na po, sukan ka niyan to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
0: Exciting!

0: sa XFM.
1: Sola! Pirmi ko biyano, guyab! Sukad nga namin na kong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa! Obne ko'y uya, boy! Exciting!
2: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
2: Awari wari wari mabari.
3: Uy, pare. Kalma.
2: Inom. Kaon. Bari. Ay, sa bari. Buraga. Relax sa bari kay buraga. Di daga na mga balay bari sa kupananawa bari.
3: Kauna kung ingon ni mo ba palabi may bugang inom. Unya na lang ta uli pare.
2: Nga lang ba bari?
3: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
4: Exciting! Mga katrupa, exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rin mo. Dahi kagyog o. Sige, talaw nun bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, tagahan akong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanaw na magkadakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon.

0: himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, good supplement for men. Mapalit sa mga butika. Samsung

0: si Ricky. And I'm proud, sis the pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sauna! Sugarol gayo ko! Oh! Sukad so, galawin ako sa X, di na ko sugarol! Ah! Alangan nga! Root naman akong kwarta! Ah, kada ko bungot ito'y! Exciting!
4: Exciting!

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabuhang marag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung nainwala siya. Mag-anayin siya, nagkawala. Ando, nawala na yun. Mga yun ay pinakamidabis na kinawala, magod. Basta ka ako, salag mo kumutistin mo ninyo, alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o mga tabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Celton Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong dinhawa ay hati. Celton Plus Herbal

0: nationwide.
1: Sister Paige. Hi, ako di ay si Dan, usaga professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mo sakit. Tumaran dayo na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Saw your doctor. Ibilis sa mabuti ka.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, mati, kalang uban ba? Wala pa kani kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!
5: Exciting!

0: que se enferme.
1: Par, makuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?

0: Balot! Balot! Balot!
1: Oy, balot! Oy, balot!
0: Kitin!
1: Nga kaya sindi ha?
0: Naa!
1: I-apel po nung siyagin!
0: Again! Again! Again! Exciting!
2: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ang daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
5: Lagi na akong pasa ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi. Tapos sa kundihan, pero nakuha na, mayo kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung patukota. Salamat ganit ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesko. Na paano yun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max, daghan ang natabangan.
6: Sir Miguel, gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abil akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Higyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, pagka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dauman sa akong pagkaon, ginom na yung ko Premium D3. Ginugid ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Padugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble. Ang kalipay.
10: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo. Food supplement from me. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs. Gagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. Ug kababainhan. Ug gahatag og kusog. Ug resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
15: Santa Claus Herbal Soap.
16: Normal oda. Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor.
18: Ibilis sa mga butika.
20: Kung mamino ka sa XFM.
21: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
0: Exciting!

0: Galaxy FM.
1: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinderiya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
2: Exciting!

0: YDH Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakailom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia,
4: taga Puro,
3: Diamond,
4: Matina at Laya.
3: Sa 25,
4: pero baskog pa.
3: Ay kay, wala ko bisyo kayo.
4: Nagainom kong kape.
3: Dili pa kining
4: akong nadunggan sa mga
3: kauban ako na kining
4: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
4: Akong gisulayan,
3: uginom.
4: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
3: Muramag ni baskog ko gamay.
4: Murakog ni bata akong lihok.
3: Basaw na?
4: O, siyempre.
3: Nadyo'y panahon na magluya ta.
4: Basay, labi
3: na kong lahi ng panahon.
4: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
3: Premium DT Coffee Mix.
4: Okay kayo akong kumati.
3: Katong mga parehan ako na senior citizen,
4: sulayan ninyong
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
3: Sulayan ninyo.
4: Wala kani
3: ingon nga
4: ginuang ko.
3: Basta
4: tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: Sumablay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Sanfon Vitamin C.
6: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humaraon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: 107.1 XFM Dagom.
8: Exciting!

0: exciting!
1: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, dapat at malabalay. Ako'y hibati nga pagtanapit sa akong pangkubo o blood ng ko. Sa hal pagyod, matarapit ko gusong lupo. Ito nga, matadingod ko na radyo na ng podcast ko. Iyak na tumakunahan na akong lula. Ito ni Pangito, akong gitisingan, akong gumintoy na kaharot ang buwat ng stop. Akong nabantayan na nawala naman doon sa takit sa akong pangkubo. Lupong lupo. Magang salamat sa akong podcast ko. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung akong podcast ko. Dasing pareha na ako. Baangay sa buwani. Ako di ay si Jonathan Layaw. Akong podcast user sa tap
1: Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years ako nagundang inom ng kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong hitay, lami ka

0: Tomas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Imidyud, magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Pag inom, Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog.

Hello, Be Mine, Gabi Ipo. Welcome sa to ang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. I hope you're doing well tonight. I hope na okay lang. Ako na bahala, ani Veve. Sorry naman. I hope na okay lang imo ang paminaw karong gabi una, no? I hope na wala ka nagasakit-sakit din, ha? Kung halimbawa nagsakit-sakit man ka, ayaw kalimot ni adun na kita'y solusyon sa imo ang problema. We have your Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Unsa daw? How ako gets? Okay. Later na lang na. Later na lang. Kaya di ko, dugay ko ba ako kagets? Kabalo na ba? Kuan na. Ni, kuan na ni action na puro barag ni ito ang video ay nganok ha ni ay. Kuyawa ani oy. Ikaw. Once again, be ang ato ang live karon ato ang putahe confession naman. Awa, bibi jaw, samok mo yung kay kagod. Awa, mawala na tagkalit. Ay, this is siguan ko ang B. Ang ato ang programang putahe sa gabi live inyo ang madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo karong gabi una sa to ang mga Facebook account. Live kita ninyong masilip. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. Makita usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Makita usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Di ko mag-update sa oras, ha? Dili na ko ganahan ang mga ingon anak. Dili ko ganahan ang mag-update, good guy. Ma-remember na ako ang mga time nga nag-update-update ka, pero lahi iyang gina-update. Diba? Uy, kumusta naman ang mga broken-hearted din, ha, akaroon? Naka-move on na ba? Sakit pa ba gihapon ang dughan? Normal gid na siya, biha. Wala gi ka nang, wala gi, uy, si tawag ana, oy. Wala gi broken-hearted na nagmalipayon after one day. Usually kay maglast gina siya for like kung halimbawa dugay na kaayo mo, ang pag-move on po ay hindi ganun basta-basta mga dalawang buwan. Bitaw, seryoso

Duha ka Bukdris Malaybalay Biha, ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Sasa mo yung kubok eh. No. Ayaw mo kalimot kapag ka magpagasolina or any transaction sa El Ilion Shell Mobility Station. Ipakita agyod ang inyohang mga QR codes or Shell Asia app para sa mga points na inyohang magamit in the near future. Pwede pa gasolina, pwede po pa lubricants. Para sa to ang Sir BB question for tonight. Alright. Namiss ko to, ha? Ang atang Sir BB question karong gabi una, gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang diri sa may Poroxay, Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop or at bang sa Terminal Pakanayan. Ngano daw ang imong gihatagan? Yun ang hirap eh. Oh, di ba? Kasagaran manggod. Oh, abi ni mo mauna na siya, abi ni mo kana nagira na ka destino sa imuha, mo nang imong gihatag, mo nang imong gitagaan. No? Ang ending, giilad ka lang. Yun lang. Diba? So yung mga komento ko rong gabi una, pwede ninyong i-react, pwede ninyong i-text, pwede ninyong itawag sa 0945-443-5869. Tumali ko na ha? 0945-443-5869. Ug live sa Facebook ang kaanyag na to, ha? Char lang. Silipa po ninyo. Silipa po ninyo. Ipaliwag po ko. Paki-follow, paki-like, o paki-share. Hi kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Hello me. I hope you're doing well. Muraga, gikan ka naglaag-laagrong adlawa mi ba kay o sa pagkabalo na ako kapag kaingon arong adlawa o dapat naka-off po ang lahat ng mga OFW sa Hong Kong. Pero kabalo ko nga naglaag-laag si Mommy Lidtos Kuan. Sige ka naglaag-laag mi. Kasi kanyang tambayanan sa mga OFW din ha sa Hong Kong. Kalimut ko itong ilanggi. Kalimut na ko. Maayong gabi yung sab. So kung mangkong ganitan ako karon sa live, si L. Jane Adaya. Thank you! Hey, Mami Josefina Tinambunan. Maayong gabi po. Hello sa mga taga-Aglayan, Bugaon. And hello po sa Tinambunan family. Hi, kang Rex Ordeniza. Akong gihatagan kay Nangayo Man. What if wala nang ngayo? Ngano kasagaran ana Rex? Nga maskin pagdili ni mo, maskin pagdili siya mangayo kay imo gyapon siyang tagaan. Usay manggol, mosunod sa tuang huna-huna nga. Kalagong ato ang pagka mangginatago, ato ang pagka generous. Baka kung ka. Jenny Rose. Bagong pangalan nun ha, si Jenny Rose. Generous mong good ta, mo nang maskin pagdili siya mangayo, sa ngalan nga party siya sa tuang life, mo nang ginatagaan nato. Kaya lang usahay maabuso na good ta. Ug mao ni siyang inyong atangan unya taod-taod sa tuang putahe confession live. Ah, ano kong sparring partner? Ako man naabot. Ato ang live putahe confession unya taod-taod. Ang istorya po sa tuang BB about sa pagkamanghinatagon. Ato siyang maka-istorya unya sa tuang hotline. Once again, 0945-443-5869. Unya taod-taod, ato siyang tawagan ha kay para makapagawa siya sa iyang mga gibati. Kay tungod aning pagkamanghinatagon manggod niya, giabuso siya sa iyang baby loves. Ay nako, manghinatagon manggid ko. Sana all ko. Morning nindot din ha, Rex. Maski pag mangayo or sa dili, sa ngalan manghinatagon. Manggihatagon ka, wala gina siya problema. Pero careful lang, Rex, ha? Usahay gyud, kasagaran sa tutungod kay ingon anak at kabuutan, maabuso gyud ta. Mangayo kong pasensya sa inyo sa kuwang tingog, ha? Pagaw pagidgapon ka, ayo ko. Unsa may maayo aning lanlanon nato para di ta magsigkapagaw. Murag straight na gid ni nga 2 weeks kong sigkapagaw. Guess the job. Do kasi mana na gid ko kagahapon ay katong Friday. Naggamit na ko og lapel. Pagaw lang niya. Alap ko. Hi Kimonski, anin yon? Kuwer po all the way from Cebu City. Yes, be Cebu.

0: City tungod kay madungog kita live sa tuang programang putahe sa gabi sa Cebu via XFM 88.3 Cebu City. Live usab sa XFM Gihulgan. XFM Gihulgan. Kalimut ko itong uban nga XFM sa Visayas ha. Basta madungog ang ato ang programa karong gabi una sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And speaking of mga bebe na to din ha, bitobi ha, always gina ko nang i-share sa inyo ha, nga ang pinakadakong sikreto po, aron dili mo magsiglalis o sa imuhang partner, magsigiran mo ka ng kalabang normal man ang away, kipart man na siya sa tuang relasyon. Pero ang pampaligong gyud sa relasyon sa usa ka mag-asawa, kaning nga giingon na pagka, o pagka loyal sa matag usa. Faithful ka, honest ka, love niyo ang usag-usa, tapos pag-abot sa satisfaction ba, hindi pwede usara ang mahuman. Kinahanglan yun nga maghinulatay mo, o kung kulang sa kusog, nakubi, saragid ang atong solusyon, ana, available na po sa mga suking butika nationwide ang ato ang Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, solusyon kinasabi sa mga kalakihan or sa mga kababaihan na kulang na po sa kusog. Importante na siya, ilabi na kung sa panahon ng ingon aron tingtog now, dili pwede balibaran ang imong asawa or imong bala tungkol kay mag-overthink po sila. No? Walang kinahanglan na akay solusyon, ana, o kung wala lagi kakabaloon sa nakubitiwan, ilang giyod ang ato ang Turbo, as in Turbo, T-U-R-B-O, Turbo Man Enhancer. Pwede na usab mapalit sa mga suking, suking Shopee, Lazada, TikTok, available na ka na siya. Pwede na i-diretso, i-deliver sa imong doorstep. Available usab sa mga Yes to Health clinics, o pwede na usab ikaw makapalit sa mga duol ng XFM stations nationwide.
1: Turbo user, atong paminaw.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungod ako sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan dati, pakapinang akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kunchik. Tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayin sa din.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
3: Girl, na ako'y excited na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
3: Istorya, eh. Play me, pre. Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko, Dana. Unsa, Dana? Turbo lang na yung bawaan ko, nastig. Pag pang long lasting.
3: Unsa?

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Tumamlay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Pagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka na long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

sehuli pelagi. Kisah lang team song. Iba team song mula ninyo. Gabi, kumusta mo na nagkuan na labi? Kumusta mo na mga nag-team song anang kanta, habi? Kaya maragbuwag naman. Bitter lagi dayon. Dili lang unta ma-bitter Cinderella. Si Cinderella ba? Tobi, ay. Balik kita sa itong programa karong gabi una. Siyempre kinin, programa hahatul usab ka na to. Sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ako, Bi, sa mga panggabi, ang trabaho din ha, alindot ka ayaw nga magkapi-kapi ka. Talang kapi nga, dili ka do kaon, pero pag panahon ng ting tulog na, dili ka magproblema kay dili ka magka-insomnia. In short, kini nga kape, pwede siya sa mga gapulaw o sa panahon nga matulog na ikaw, tabangan ka niya makatulog ka layon. And one thing's for sure, tambalan po niya ang imong mga balatian plus na apagit siya glutathione and collagen, matabangan ka nga mas muhayag pa ang imuhang pamanit. Ang atong Santon Gold Coffee Mix, mapalit ka na siya sa mga dool na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and of course, available sa Generica nationwide. Pwede usab ninyong i-order sa Lazada, Shopee, and TikTok. O pwede po ka musaka dali sa itong istasyon sa XFM Bukidnon. Kay available na po ang atong Santon Gold Coffee Mix sa pinakabarato po na presyo. Balikan na itong Sir BB question for tonight. It says there, kuan ka nag, ngano daw imong gitagaan? Bitaw, kung ako'y patubagun ninyo na ito ang Sir BB question, kita mang would be, naamanggit, innate manggit sa ito, pwede lang siguro sa uban, pero kita innate manggit sa ito ang manghinatagon gita. No? Manggit na ang nakanindot sa ito ang kultura tungod kay, kapag kakita'y naa, dili kita makalimot sa ito ang mga kauban, sa ito ang mga silingan, sa ito ang mga igsuon, sa ito ang pamilya, pero usahay mang good would be, kanang sobra na ito ka manghinatagon, usahay ginaabuso sunog gito sa mga tao. No? Porkit nang hatag ta, porkit nang buutan ka ita, ginaabuso na ta. Unay sakit eh, murag ka lang naagid siya gitawag na reverse reaction. Nagamit na ginato ang chemistry. Muka oy. Bitaw. Oy, sino mga reaction karong gabi una ha? 0975-474-9153. Once again, mga yung kupasensya sa kwang tingog ha. Pagawgid ang Destiny Princess Eye. Ha? Mga yung di kupasensya sa inyo ha. Hi! May gabi, Ate, God bless you. And umping always, I miss you. I miss you too, LJ. Thank you so much. The more you give, the more you receive. Ano si Mami Josefina Tinambunan. O naman, o ganun lang talaga ang buhay, no? The more we give, the more we receive. Pero minsan, kapag ka nagigive tayo, huwag nating bibilangin. Kasi kapag ka binibilang mo yan, mahihirapan tayo niyan. No? Hi, kay Rachel Pantonial. Hello po sa kong asawa nga si Ermeline Borja diya sa La Rojas. Uy, salamat ka ayo ha. Ito ang manager po karong murag alinga sa sagawas. Sige, Amar. Pagkiat pa, Mar. Hi po. Once again, hi, Monski. Ano yun, Kirk? Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Hi, kay Bongbong ng Bohol. Na-stress naman ko, Bongoy. Dili ko lang gitanong sa inyo mga kuan bong bong kaya naka-stress akong life. Hello sa mga taga-Mati City, Davao Oriental. Dapat lagi know your limit aron dili ka mahurot. Uy, tinuod yun at texture 8584. Usahay mong gitpod bita, dili na kita maghuna-huna nga nahurot na di ay ta kay ka nang gina mo gani ina. Usahay bulag-bulagan tayo, imasing ka balong nagunta nga ginaabuso ta. Bulag lang gihapon ta sa kamatuuran. Sige lang, ginoon na lang mag-igo ana. Ano na lang good, ipasa Diyos na lang good na to ang tanan-tanan, no? Unsaon ta man nga, maura mang ginatutong kaya. Diba, niya ginaabuso pa gita, o nagintay mahimo ana. Akong gihatagan kay manghinatagon man ko, bahala ginaabusaran ko nila, bahala na basta kay dili tadalo. Oh, maugid na. Sa texter 0020, ang importante bito din ha, dili lang gid tadalo. Laing pulog dalo gid ta kay machismis man ta. Chismis man kay mingga pait daw mi. Kaya napakang dili tadalo, pero inang gapuntang dalo.
na pagitag sa kalibutan, oy. May gabi ini mo din ha, baby. Naminaw ba ako sa imo? Wala lang ikaw drama lagi. Kuan Arman. Yan si Arman, baka lamiki ka kung si Unman, no? Sa'yo ba yung number? Bigyan kita ng link na panalo ng 30K. Hoy! O, sa akin yung number na to. Bibigyan daw niya ako ng 30K. Basta hati tayo sa panalo mo, ha? Alo, wow! Mali akong ganahan ka ng kuwan ka ng manghatag o kwarta ba? Diyan akong sus, uy! Kasi baka diri ka na ha, no? Natagaan ka kwarta, eh. Naku, Ginoo ko. Ay, napangunta na din ha. Basta ako ning number pa, diragad ko rin mong panalaan dadyon. So, ay pagduha-duha ha, tagaan din kwarta. Panghatag mo din ha. Ay, basta naman mga extra blessings din ha. O, willing man pong kumudawat din eh. Tagaan lang, good me. Ay, ako, machismis ta, ana. Di, uy, tao-tao, natangin ninyo nga to ang live putahe confession, ha? Bibi, siya pala yung kukontak atong, ato ang caller for tonight. Og uy, tao-tao, biya nga to ang putahing scrambled egg. Uniya, ha, ang ato ang jackpot price. It is now 110 pesos. Oh, 110 pesos na nga to ang jackpot price para sa to ang putahing scrambled egg. Simple lang ganyan yung buhaton, B. Kung naamon sa Facebook Live, pwede ninyong tagnaan kung unsa ang mga nakasulat ng mga letra nga naa sa scrambled eggs. O para sa mga listeners na to nga naa sa radyo, tagna ilang ganyan yung diretso kung unsa ang naa sa mga scrambled eggs. Kay basing di ay, ikaw! O masing wala ka gitagaan o glue, makadungog gihapon ka, nga naa na tayo scrambled egg, yung imong gitagnaan, tas nakachamba ka, instant imuha na ang 110 pesos. O kung gini siya matagnaan, o mamusaka na po siya into 115 pesos hangtod mga abot siya 1 million pesos. Kaya wag ito eh. Hi, Ate Belly! Ate Bell, may gabi din si mong Ate Bell. O na to ang, oy, naala sa kuan o. At ano yung pasudlo na to ang kasuman, murug mahot na naman tag-oras gamay. Unya na ako na siya pasudlon. Pero kung naamo sa Facebook Live karon, makita ninyo ang ato ang putahing scrambled eggs. Indut na ginaan niyo. Uy! Gindot yung kain niyo. Daghang kayo mga lata. Siyaro, dili ninyo matagdaan. Sus, klaro, naging ka-adjubi. Klaro, naging ka-ayo. Naragyan na sa ima kung unsaon niyo pagbatik-batik, ani. Unsaon niyo pagkuan-kuan, ana. Klaro, naging ka-ayo. Oh, gamay. Sus, gamay. Sige daw, tuyo ka daw, bibizaw. Tuyo ka daw, bibizaw. Tanaw na to, bi. Kung makitaan ba na to ang ato ang machamba ba na to, ni? Eh, kung ako lang, pwede na ako niyo na yun ba? Saan taman niya ato manggini siyang ipanghatag sa inyo, habi? Oh, oh, nindot ka ayo, oh, tumutujok na, oh. Kanito ang, oh, kanito ang putahing scrambled eggs. Kung ano siya, giamutan na mo ni siya ni Double B. 50 ang kang Double B niya, the rest is ako ang nadadyon. Oh, basta kaya, kung ganahan mo mutag na, B, kung ganahan mo nga kamu ang makadaog, ani, oh, sili pa lang ninyo ato ang Facebook Live karong gabi una kay para makitaan ninyo kung unsa ni mga putahing scrambled eggs nga naa dinhi karon sa tuang live. Ako tong hotline once again 0945-443-5869. Once again atangin ninyo niya taod-taod ha ato ang live putahi confession. Ug sa mga bibi nato din ha, bi, kung ikaw nagproblema ka, halimbawa wala kay maduulan, nya dako kay mo ang problema, o pwede na gid kunimo nga i-reach out bi ha. Pwede ko nimong i-message sa 101.7 XFM Bukidnon. Kapagaw oy, sig kapagaw Cinderella oy. Luya na mo aning walay data oy, dili mi ka-appeal, ka-appeal lagi mo. Actually, simple lang gid imo ang buhaton bi kung naa ka sa radyo naminaw ka karon. O, niya, nag-text-text ka, load na agsi mo, niya, dili ka makasilip sa live. Pwede na gini mong tagdaan kung unsa ang mga nakabutang riyas sa scrambled eggs na to ay. Basta kay mga letra ragid ni siya. Unsa yung matag na, hayop ba ni, bulak ba ni, prutas ba ni. Basta kay kung machambahan ginan ni mo, dako yung kayong chance sabi ni ikaw ang makadaog. Da. Anak lang di ha. O, sige daw itong sinipon, B.
Unya ta udto bi ako ni ibalik ang atoang putaheng scrambled eggs ha kay para masilip pud ninyo ang atoang pa-premyo unyang gabi niya. Unya ta udto-ud. Kay alas 11 man tataman karong gabi una bi. Once again 0945-443-5869 ang atoang hotline number. Unya pwede nimo na siyang tawagan kung ganahan ka nga mutambag sa tuan. Live putahe confession unya ta udto-ud. I miss you too. Uy, makalaag din ha, ay. May gabi idihaas ako ang duha ka, Bibi. Siya, ang ako ang, ang mga kumari and kumpare. Fiker, Suzanne, Balingit, o si Sir Eric Balingit. May gabi idihaas sa inyo. Salamat kayo. Sige lang kayo, magkita at tapuon po, hon. Nanong grabe manggod ka kasi losa nga babae. Ako! Ano, di magugusiloso, uy. Sorry ko, ayaw ha. O, wala. Dili ko, ay, dili ko ingon anak, giyon. Tubagon ko na niya. Tubagon ko na yung mga pangunta niya sa pagbalik po sa toang programang Putahe sa Gabi. At ang inya taod-taod ang ito ang live Putahe Confession. Dirigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ato

0: Nutri ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
3: Paklarek sana!
4: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Los Mares, Ana.
2: Ladies.

0: protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Ating paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malebelay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
3: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lang si firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Karit man lang nausa bagay mong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Duba. Gimingaw ba yung panimo? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung. Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, arun ganado ka, sige na.

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
2: Exciting!
3: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw ta na. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kuma sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwa.

0: Mix Coffee Mix.
1: Salted Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salted Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salted Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus.

0: ang solve sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aramalikayan, na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, kinusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batigong salawa. Dakong tabas sa ko ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usa man gyud.
4: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan o dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
4: Masalan!
3: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
4: Masa ato?
3: Ang mga apply unta kong barbero.
4: Hala, suwi! Suwi ha? Ayot yan! Amo!
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
4: Bayot ka?
3: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
4: HSM!

0: Oy, paring lodi. Krabiyas damgo na ako, paring lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo de pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man nga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usa may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usa ila siya.
0: Pagtuyo paita pare. Exciting kayo. Pwede exciting kayo.
2: Exciting!
3: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: Ay, oh. Ay, pangayo eh. Naram ko din eh.
1: Papalita ka gud kong sigarilyo.
0: Unsa nga sigarilyo?
1: Kada lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
0: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, more.
2: Mga katupa, excited!

0: Sound plus gold user atong paminawon.
1: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay nga akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Kunya nga akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay Tiktibo kayo.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Sa Rigor, 57 anos, taga Matila, driver, kaliyado, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di gayon ako maklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata, halos adikita lang guna ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang guna ko. Dili lalim, oy, labi na ang mungay po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar, pagkataro na kubasa ang newspaper, o garon, pasap pagkaay po mo reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po ko mo drive, kaya klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mahilig ko sa sports, ang pirmi kong nag-a-promotion sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Duba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dung.
7: Usa ba lagi?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Diaw, imnani, arong ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

0: Mega Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sumapan.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Yan na, Mega.

0: panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang si Igog Biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Ningot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard, unya Permi Mabilar, kay panggabi man ang duty. Ako nga batiyon ako, ang magsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mato nga nabalaka ko kay Basil at mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Sitistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, ngisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog, jubay tayo, sir. Tagamatan-aw.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss? Dalong ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon ako na, Miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. Ito
10: si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manami gin!
3: Santon Plus Herbal Soap.

0: nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan na
4: at exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow.
1: Bidaw be, pinagali ka inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay naghanda kay Kex Durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
3: Exciting!

0: nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga o tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag nalaki ko na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Masaya ang buhay, kaya inuubo. umpisahan ko ang araw nagkasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: ang presyo sa akong dugo ni mo da. Maipagkuhaon ni mo tong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos

0: magkaroon ng kugmayo.
1: Kamudi ha.
0: Kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong naging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Selsun Plus.

0: na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige. Tanawanan bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nalang gudgugod. Kalipay mo na ako ni.
1: Ahay. Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Kuday si Bal, 40 anyos na, nagadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
9: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like good. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement from men. Mapalit sa mga butika. Samsung

0: sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Something special. Slow, slow.

0: kapitan.
1: Unsay kalahian sa una ug karon?
0: Anil siya kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Karon di ay.
0: Aw, pati pangit, babaero na pod. Susi pa. Exciting.
2: Exciting!

0: Rudy sama Nila. Apaan? Sepak tabuknya sekar sada. Nalik saya jeep. Pernah balik yang pal. Di dalam saya hospital. Unya. Di pengutana saya seduktur. Dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man na imo gipangutana, Dok?

0: sa kadlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa, hoy apa, apa?
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Uching ano ba nga? Alas 7 na bangun na, gimalit na ka. Hoy, ay bangun na.
1: Exciting!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
1: Exciting!
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kay Larry Bass ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

Nga disturbo gay kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ngayon, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, dako na ng babag or problema or disturbo gayod sa atong kalihukan sa tibok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo, gani. Sadyang sinya ato siya sa atong klinika, iahagi taong ginamo or ginaproblema kining muradog ginatusok ang iyang ulo, no? And then, dugay na niya ang gidala-dala, laga na siya mga pagpanambal na suwayan. And then, wa maghihapoy alibyo. And then, nakadoo siya sa radyo. Ganit, adun na Yes to Heart Clinic. Ganit, nag-offer og mga free check-up and consultation. Especially, nadoo niya, we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So, niyato siya sa ato klinika. Gisuwayan na ato pagpanambal. And by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Romel, na? And then, sana siya karon ka-avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa isa nahimong inspirasyon, na? Para guide sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sagi hapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayod kini matuldukan. Kinahanglan naman ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita, naghahatod ka ninyo o libreng serbisyo. O ato aga yung mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayod kong gitawag na tugayuhan. Happy morning to Michael Denosta Ini. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, ha, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, no? No, sa lugar ni Kuya Nelson, kadena. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, na? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha? Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Denosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo kayong mga pinadalang mga pautana. And then, sa mga bagong abot pa lang, ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat kayo sa inyong mga concern. Mga pautana, sa ato ang text line number. 0909-1762844. Once again ha, pwede pa ka bumuhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita no, sa atong programa. Sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section para gayon mahatagan na ito o katubagan usabang but nyong hatagan o pagtagad no, ang mga problema gayod sa ato ang panglawas na no? Pwede ka mo comment o din ha gayod sa ato ang Facebook page no. So ato ta sa pagtubag, unang texter na ito from ayan from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, dok. Bisan nakakaon naman ko, og nabantayan po na ako, dok. Pag mukaon ko, og bulad mo hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan. O niya, ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. O niya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya, og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po, ha? So... kabalon na ta kung naning ang mga kondisyon hilabi nagdugay na panahon basig adunan na ka siya gitawag na to gastric ulcers na kay kinimagong ulcer mga katropa ay naku po ha and then especially kay tawag nini mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad ano man no kay kinimagong ulcer most common causes syempre kining gitawag na to H. pylori bacteria. So it is a bacteria na kani nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imong stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag dinig dili ma sudlan matandog lamang madubutangan og hydrochloric acid sa mot jud na kahapdos
Unya, hilabi na mabutangan pa jug mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no, maghapdo sa himuan siyan, nakakaon man ka o bisan ganig kaon kag bulad mo samot ka hapdos, tama jud na basig aduna na kay condition ha gitawag na tug gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am. Mangingon din ng babae ba ni lalaki. Mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon, no? Kung unsa man ang imong problema karon na dina sa imong gastrointestinal. Then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Nabang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best kaayo na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. Ha? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach. Ang itawag na itong ulcer, no? And also, nindot pag kayo na mo tanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to diyan na mahinluan. And then, syempre, ma-eliminate gayon kining gitawag na ito nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na one pure glass of juning kamote at least or 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan chan, kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. Una ni mong i-blend is one pipino, and then one carrots, and then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then, pugao ni mo sa tela ang pure nga juice, inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. So, unsa paagi, Doc, makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold, taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na to ang Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then, syempre, usbon ko antibacterial effects. Mao nang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan ganong gahapdos ang imuhang chan. One capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtapang. And then, ubani og pag-inom ang Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha, sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So, even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na ipagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa ato ang sulod sa tiyan, mga katropa. So, ang pag-inom ang Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan ni siya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem, even kining gitawag na to ang ulcer. At saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Permi ko, gapaminaw sa inyong programa. Muta na lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyo ang programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige, matiyag ihi. Kining situation or kinibitong problema sa panglawas, mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Alos tanan, nag-ato sa atong klinika, mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano daw kasi kung iihi kada gabi eh? Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan? Nga din, kung pirmi na ganit mo mag-iihi sa gabi eh, aniha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason.

0: Sean.
1: So kung anaa gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayud mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ayon na mo katingal lang anong pirmi mo mag-ihi sa gabiin ha? Kaya kusugot mo sa dili kung naa mo inatong mga kondisyon, isa sa may mong simptomas gayud niini mo dyan ang pirmi mo mag-ihi sa gabiin. So unsay angay buhaton dok? Siyempre kinahanglan. So kung naaman mo dito ni atong mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa kung diabetes, no? O tuldukan na to ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na to ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple mga katropa, kung ano na yung kidney problem, o tuldukan na to ang kidney problem. O kung ano na yung prostate problem, tuldukan na to ang prostate problem. Aron to dyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihis kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayo mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. Okay, kinito Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kay kinu gatabang. Matungod kay aduna kini mga nindot kayo ng mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini palang gitawag na to og alin and alisin na makuha na to ng sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinyl ditin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So dako kayo tabang sa kinatibok ang lawas na to. Huwag ka na inyo ang pag-iis gabi eh. Hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon na din kining gitawag na ito pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisitahan ang Yes to Health Clinic para ma-check na ito personal kung sa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na ito nga din balak mo ato gayot sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Ng mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Ikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, ha? Basta mahitungod gayud sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong hagayong mga test, no? Aron to diyan na makita na to personal usab. And then after medication sa ato ang Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Halimbawa, doon na sila yung mga dalang mga result, no? Ganun nahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. Sa diyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawamanay pinakadugay dyan na to ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, inuna na to, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab nato sila. Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result and then ang kining gitawag na to present result. Mo nang malipay kay sila makita na haladuk, ulo, nawala na, no? Kaya nga sila halad, nimubo na. Ina na, marag makahatag samot sila o assurance nga din na tinuod nga nga tuwaga yung mga pagpanambal aduna gayoy gidala nga mga kayuhan, ha? So ako na i-reminds tanan kung aduna mo yung mga results sa inyo hanggang yung mga test, mas mayo dalhon ninyo kung kamugay mo bisita sa atong klinika. From 231, maayong buntag dok, kung sa'yo itambal sa kong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan dok. Ay, naghubag na joint, no? Either it is a gout, a form of arthritis, mga katropa. So, kung sa'yo angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo na painom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, ha? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement na hastang taas sa gayud sa gitawag na itong anti-inflammatory properties. Kung sa mga anti-inflammatory properties, pang pakuyos, no? Pang pakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? Sa atong mga kababayan, mayuma, picos, no, kaya mangani pakuyuson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom tayo na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa

Ito nga texter, imo ang 2 capsule 2 times para dali na 30 minutes human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayo na ha. And then pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman luyang dilaw. Ayan. O luyang dilaw na sa atong native tang mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron, no, pugas sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Sa tulo ka kutsara o lima ka kutsara, ipainom sa ibuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayo gani ka ng tulo ka kutsara o lima ka kutsara nga gitawag na to turmeric or luyang dilaw. Haluin po ninyo og usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayud, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. O inyo na ihalo dito, diba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayud ang potential nga naa gayud sa turmeric. Amo na ihalo, ipainom na kada lono medya sa imuha gayong mama, ha? And then usbon ko, painom ang gayud og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then makita po nato ang hinungdan nga ano naghubag ang sabi naghubag ang asa may naghubag joint, no, sa imuhang mama. Basig dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. Mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So, dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health kauban sa Gyapong ng iyong health consultant CJ Nidruda. No, mga katropa, and then wala naman tayo igong oras. Hey, happy morning eh, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Kita siguro katong texturing, no, natin adunay paghapto sa chan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no? Basig mo pa hinungdan nga no maghapdos or matawag na to chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat mga katropa. And then, wa naman tayo igong oras. Ginigayod ang inyong health consultant at CJ Nidruda. Ano na yung mag-aingon o magpahinomdom ang pingi ang imong lawas. O ang imong lawas, mag-aamping kanimo. May butang sinan and God bless us all.

0: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4.32 na mga katropa. Musunod na ang programang inyong talunan, ang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Niya nagkaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagtadugo ang gagway sa usaka 26 anyos nga lalaki human kinigi agtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.

0: Ima na binuang na mga tropa gumika kay buntag na alas 4:35 na mga katropa. Ala bagod bagod bagod bagod bagod bagod bagod bagod bagod bagod ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot. Dito bago na bito mga katropa, gumika kay buntag na alas 4:36 na bay. Welcome na sab sa atong pagparaguban ni gato nga programang inyong tulumanon, ang Exciting Pilipinas. Adlaw na sub karon nga Lunes mga katropa. Lunes nga Lunes kayo ron. Siyempre, Lunes Pizza 29. Ha, 29 naman na ron? Oh, 29 na, ang uban ka, asa to? Kasi sigil lang taga... Kuana na sigil ang tag duaw sa atong kuana ni wa wa pa Japon. Grabe. Ay, ito kay mahurot. Itaw, kumusta man mo mga katropa karon nila? Ya, kumusta man mo mga paghinaw tadi ka daw ba ingat kita nas kabas ko kapis kay nga panglawas. Untag na puno og gamot. Okay na akong iampo sa labaw magagagahom mga tropa nga maayo kanuna itong lawas. Sayo sa kabunta. Bahala gwa tay panghilawas mga katropa. Basta maayo ang lawas. Sarap na hilawas ko na. Sarap na. Ito, kumusta man mo karong kabuntaga ba? Mga pahinaw, tinigadlawa ka mo, anas kabas ko, kapis kay nga panglawas. Unos ka nasig mga katropa, bisan paman sa ato mga pagsulay sa kinabuhi. Apani akita gyapon karon mga katropa, aron diha ka ninyo, makiguban-uban na sab sa ato ng programa tulumanon, mga katropa. Kumusta man ang tibok ka probinsya sa Davao del Norte? Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, kaninyong tanan, mga katropa! Morning, gani, morning.
1: Good morning!
0: Ito, hinaot yung adlaw ang mga igsunan nga puno, tas kadasit. 182 subscribers na! Kagahapon, 179. 182 karon, nadugangan mga katropa, og upa at tulo. Dugangan na pong tulo. Ugma mga tropa, expected dugagag lima. Ato ga YouTube mga tropa, ang XFM Tagum City. Ano YouTube na to? XFM Tagum City. Kita man ba? Kaklaro anak ba? Ito klaro anak mga katropa. Ito hala, pahilaw na mong tanan din ha mga tropa. Ubani ko ninyo nining atong pagparaguban sa atong nga programang inyong tulumanon mga katropa. Kumusta mga pagbiyahe na ito karon? Biyahe-biyahe sa nagkadaiyang mga lugar. Nindot itong pagbiyahe mga tropa kay Forte Grabe Kabugnaw gis panahon. Nagkurog-kurog kos katugnaw mga katropa. Samot ang pag-abot sa Tago mga kaigsunan. Abot atos kanukutan o abot atos rin sa may Visayan Village mga kaigsunan. Sa may highway. Wala halos din na makita ang dalan gumikan sa kafag. Nagfag-fag mga tropa. Ingalam ako sa akong kasabay gikan pa mga tropa dito sa gikan pa dito mga tropa sa Davao City mga kaigsunan nga Innova nga pula. Ang sabay pag abot ni hinay naman hinoon mga tropa pati kusuga gani ha. Ni hinay gumikan kay di nakaklaro ay kay mga tropa sa dalan. Kay grabing fag. Sunod-sunod rin taon ko mga tropa mupalo mupul siya 90 mabian yun ko. Palo na yung dubinta mga tropa, mura ko giutan doon. Kasi baga, si Tinta Barama mga tropa, pinakakuan mo. Mupalo na po kong 82, aligyan po na ko siya maapsan. Pero kung abot rin mga tropa sa kuan, abot ka Visayan Village Tagum, ani Uberte, ko kay nihinay naman kay Karap mga pumata mga tropa, kay di naman kay maklaro ang dalan. Ito, murag adunay virgin forest no nga ang atong syudad sa Tagum. Isang building may makita mga tropa dari murag ganyan virgin forest gargabing fag-fag mga tropa. Pero dari sa botanical napit ang mga kuwal ginadihat mga kakahuyan ginadihin ha mga tropa karon. Matiman. Diba? Hala. Bani ko niyo mga tropa nining atong pagbaraguban. May hantod ta mga tropa mahuman kini atong programa kutob gato sa Lasay. Kumusta po ang atong mga kaigsunan karon dari sa may probinsya sa Davao del Norte. Gilangkuban kini sa walo ka mga kalungsuran mga katropa ang tulo ka syudad. Kumusta man mo karong gabuntaga bay? Ang ato ga Island Garden City of Samal, kumusta man? Ang ato ga Tagum City. Dari mga katropa usab sa ato agad Panabo City. ang atog Carmen, Municipality of Carmen, Braulio Duhale, Santo Tomas, Dalita mga tropa sa Talaingod o Santo Niño. Ari po ta mga tropa diri dapita sa may kinigitawag na ito mga tropa kuan. Sa Wata, Davao del Norte, kumusta ban mo karon re? Diris Kapalong, Asunsyon, New Corilla, kaninyong hurot mga katropa taga Davao del Norte. Ari po ta mga tropa sa Davao Oriental, paminaw karon sa XFM 99.1 Mati City. Kaninyong tanan, good morning, kaninyong hurot dire. Dito sa Mati, mga tropa, Osaka Ciudad. Unya, naatay Tarragona, naatay Manay, naatay Baganga, naatay Gobernador Generoso. Naatay mga tropa ay... Saan, kaninyong unsa pa ning banay-banay, siyempre, diha man na, alma mater man namo ning Gilbert Intik ang banay-banay. Banay-banay High School. Mayang buntag ni Habi. Uban sa tibok members pamilya. O gari sa mga katropa karon nila ni Berlin Agbonis. Siyempre doon ni Berlin Agbonis karon na minyo naman B. Wala ni Kuan, nila ni Estel Barlovinto. Kaya diha man na, silingan man ninyo. Wala, kumusta man mo karon din ha. O gari sa mga Dilasirna family. O siyempre mga Ignacio family. Kaya nga Taigs, kay gasigilan ni Gasyot-syot si Taig. Gasigilan siyot-syot si Taig ha mga tropa. Aga shoot na siya basta mutugpas lang asa na pita mo dunggo. Ito, nagsiman man ni siya mga katropa. Kita mo ni Taix, oh, marag naka-add to. Hindi sa balay, mato ni Hapit sa balay. Nakalaag din to kadiyot sa balay. Si Rosel Ignacio. Laag siya sa kumpayag. Aga guwing panto siya sa kuan. Asa to sila paingon. Hapit dito mga katropa, may buntag di ba niya? Alright! Kumusta po mga katropa karon ang Tagalupon, Davao Oriental? Kumusta po mga katropa ang taga-gobernor Generoso? Labi na din mga katropa karon na pita sa kuwan? Sa may NASA Village, La Union, San Isidro, Davao Oriental, good morning kaninyong horon. Sa mga Fintes family, mga Pilones family dire, mga Maningo family, Amabaw family, o daghan pa. Is banay-banay po mga tropa, dari sa kong iyan. Kay Mama Duli, mga tropa, din sa may Pisukam. Sa may Kampo, mga tropa, good morning, ganyan tanong rin sa may Pugadlawin. Kumusta man mo, dugay din kong wakalaag rin na pita. Pila na katuig mga katropa, taon-taon na yun mga kaigsunan. Nawa takalaag rin na pita mga katropa. Dari po mga kaigsunan sa mga Umaki family. Dari sa banay-banay. Kaning ato mga kuandre, ato mga classmates, no? Sila si Ma'am Maricel Montero Jamiro, na akaroon sa Valencia Central School. Doktorate po ni. O gari usap mga katropa kay nila ni kuan, nila Nilsson nga. Ba't kumusta si Nilsson John karon La Plana? Sila si Arnel nga Aniscal. Kumusta mga do? Oga mga Suitos family na Orpa. Oga rin sab sa mga Siton family. Kumusta sila Edwin Siton. Alright! Padayon tayo mga katropa sa atong pagparag-uban mga kaigsunan. So good morning usab rin mga katropa karong napita sa kuan. Dari napita mga katropa sa New Corilla. Kumusta man mo dari? Alright! Mag-ampo sa tabay!

sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga Amahan. Yes, Lord, may buntag kanimo Lord God, kami ana nasab karon, pagwagaday ug pagpasalamat nga kanimo. Gumikan kaayangan lamang nga ikaw ang pagadaygon ug pasalamatan. Gumikan sa imong pagmahal kanamo. Bisan pa man sa among pagkabasalaypon, bisan pa man sa among pagkagahig ulo, bisan pa man usahay makikalimot kami kanimo, apan na ikaw kanunay nagapahinumdom na naara ka diha sa imong himutangan. Andang taganas pagdawat ka namo. Lord, nining adlawan na sa amo na po ihalad na kanimo ang among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Among ihalad na kanimo ang mga gimbaton karon. Naunta kinintanan magbalampuso ug walay mga kakulian ng adlawa. Himuha Lord God nga successful ang amo mga misyon uban sa imong panalangin. Naunta mahimo kining inspirasyon ato sa uban. Makahatag kami og mga maayong pagtulunan sa mga ato sa uban. Lord, wa kami mahimo kung wala ikaw. Kung ado naman kami tagsa-tagsa ka mga gipangbatis at tagsa-tagsa namo ka mga lawas Lord God. Hinaot panta Lord God, ikaw usab ang mag-aalim ni ining tanan. Kasayod kami, ikaw ang doktor sa nang doktor. Himo na mga instrumento, mga tamba Lord God. Himo ang binisang panalinginan. Aron ang mga walatian, mga wagtan. Lord, hatagi usab o kagawasan ang mga taong depressed karon. Binisang panalinginan sila Lord God. Nga unta, luyo na ining ilang ka-depressed. Ano ikaw? Ano mo ay maghatag kanila kaulip na. Mo, Lord God, nga madasigon sila ining adlaw. Wad-a kanila ang ilang mga problema. Ining tanan, di kanina mo mahimo kung wala ikaw, Lord God. Sa among gisalig, nagi si mong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Og amen. Alam sa mga sa Jesus Christo. Amen. Amen.

0: padayon tari mga tropa sa atong pagbaragoban alas 4:47 na oy 447 double bye. Ah 447 ni double ang atong oras mga katropa. Hey, good morning dire kang Ma'am Lia Manalaysay. Ma'am Lia, good morning. Niya, good morning sa mga rikang Arnie Toledo. Arnie Manisiyaw si Kuatse G. Jeros Nunez Toledo. Good morning, ya. Always jod me maminaw kada buntag. Salamat yun mo di Arnie. Diya sa Lupon, Davao Oriental. Bagumbayan, Arnie, no? Bagumbayan, kumusta mapanginabuhin na toron, Arnie? Kasi makalaag ko di ha. Palaaga ko din na. Kanang adlaw sa bado lang. Kaya maura may day off na mo. Kaya na, uga, basig na po ko ituyo. Baga, diya sa akong iyaan, malaag ko di ha. Makalaag ko di ha. Makalusot ko si Muhammad. Motor lang tayo. Dali kay motor. Dira kayo biyahe. Kami buntag di ba ni Arnie Toledo? Pila ba'y anak ka? Pila na kamo kang inyong anak ka ro? Good morning sa Brick ang Vine Miles. O gato kay Maribel, Maribel Vizcaino. Good morning. Gato pa niya. Good morning, XFM. Good morning. Yan, good morning diha kaninyong hurot mga katropa. Asa man mo napita karon ay mutang. Ala hinaot ko nga kamo anas kabas ko kanunay. Kapis kay nga panglawas puno sa kadasig bisan pa man sa pipila ka baga pagsulay nga niya sa atong kinabuhi. Yon kang brother Alfredo Hikali. Diri karon sa Sydney, Australia. Agaw! Matod pa agaw ang gugma ayaw wala ah. Agaw ang gugma ayaw wala ah. Di ba sure? Bisag di agaw nga, mag-agaw man sa kuan ni mga kuan. Labi na sa mga kagawad mga tropa. Mauday na. Kana bang mag panahon sa eleksyon, nanagin mga tropa, agaw, puro naman agaw ni mga kuan. Asos, ang gugma ayaw wala ah di ay. Basta eleksyon, ang gugma ayaw wala ah. Pag gugma sa eleksyon, wanay agaw ba eh. Hindi na madulan. Magtago-tago na. Ay, nako. Nana, ginaway. Ang anak na mga buhay. Dong Toleng, good morning. Naripog kang Kid Miller Abby, good morning. Kung uban pa mga tropa, mia karon nga walang makahatag o mga mensahe. Kaninyong hurot mga katropa na nagpaminaw. Good morning! O gadari usa mga kaigsunan sa ato mga suking tigpaminaw nga niya karon mga katropa nagatanaw sa YouTube sa layong dapit. Nagkadaiyang kalungsuran, kadaiyang kalibutan, nagpaminaw gatanaw karon. Si Egal Eric Alonso, akong kumparing guwapo. Hindi, basta-basta. May buntag na pre, kang Ramon Mangitngit, mga katropa. Good morning, diri ka sa may likanan. Sa may likanan, mga katropa. Good morning, mga katropang Ramon Mangitngit. Nakay mga manok, bisaya, binuhi diya. Amon, kami kalaglaagan ka diya. Kada magpasapasa lang tagbaso, God. Ang panahon sa Sabado, laag ta din ha. Di ba, malaglaag bi din ha, puhon. Ing dalang ko kay makuyog Mingdong Danilo. Kay wa na man kapakita go dito sa Gatunga. Wa na ka magpakita. Subay buntag di ba diha. Katropang Ramon Mangitngit mga katropa. Ani mangitngit nga hayag mga kaigsuna. Mangitngit nga hayag. Di ba? Good morning, ito niyong hurot din ha. Kung mapinaw, tining adlaw, kita nas kabaskog. Kapis kay nga panglawas, baga katropa. Nining ato nga pagpanaguban sa programa inyong tulumanon. Kapi-kapi na baga katropa. Gamit ang kapi, Gasanton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Collagen, mga katropa. Baka pahayag sa inyong adlaw, mag-Santon plus Gold ka na, mga tropa. Santon Gold Coffee Mix, Santon plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Ang anti-cancer ka kapi, mga tropa, ang Premium D3 Coffee Mix. Na doon ay Vitamin D3, mga katropa. Alright! Oy, mga mag-uma, mga tropa. Mga fans na pinag oy, mga tropa, aplido mo ng boss, mga kaigsuna. Basta nang tag, uy, aplido ng boss. Yon mga kaigsunan, ang ato mga mag-uma na problema na baka tunga pa makasulay, sulayin niyo mga tropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mauni mga tropa, sangkap sa pagpanguma, gamit sa pagpanguma, pang-express ato mga tanom, nga muhatag ka ninyong kadasig mga tropa sa pagpanguma, gumikan kay maka benefit ka mo mga tropa ka sa kaayuhan o kalambuan sa inyong pagpanguma. Basta maka-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit ka na din na sa nagkadaiyang mga agri-store sa inyong lugar. O siyempre mga katropa, mas barato kumpara sa uban, makapalit mo by liter o by galon. Unya 100 to 150 ml lang makaropang inisagol sa usa ka knapsack sprayer nga tubig. Gamitas pag-spray unsa mang klase mga tanom, tanang klase mga tanom. Pwede niyo gamitan, pwede sa tanom sa mga basakan, sa katubigan ba? Tanom din na mga tropa sa maisan, kamadaan. Gikan sa prutas, utanon, ato mga tropa sa maisan, kahumayan, uban pang mamungag, mangunod, ala isprihin na siya bay. Kay sure yun ko mga tropa, ang inyohang bunga, mubugat, unya, mudako, himsog inyo mga unod sa inyo mga tanom. O siyempre mga tropa, mubugat ang timbang ni ana mga katropa. Ayan! Mapalit ka na din na sa tanang agri-store sa inyong lugar mga kaigsuunan. Samtang sa ato mga balita, karo mga tropa, mga mahisgutan na ito, karo mga taon-taon, mga balita, gikan ni Katropang Larsanil Unya, kaya doon ay crime of passion, kuno motibo mga tropa sa pagbamusil sa bagong graduar, mga tropa sa kolehiyo sa Davao de Oro, tulo ka suspect, arestado! Apil pag hindi ang kalibin mga katropa, no? Kay murag mao kunoy utok mga tropa nga murag nagkalaglagan na kinadakpa naman yan sama nang mukutlo ta kinabuhi tungod mga tropa sa mga silos mga tropa crime of passion ay nako samta sa pikas bahin mga tropa LTO sa Panabo mga tropa LTO Panabo caravan nagapaabot kini og serbisyo mga tropa sa barangay Kakao. Samtang sa pikas bahin local school board sa Carmen Davao del Norte naglingkod kini alang sa pagpalig-on sa sektor sa edukasyon. Gilingkuran gyud nila. Yan mga tropa gitindugan mga tropa gilingkuran. Samtang sa pikas bahin Samal City Malampuson karon nga nag-host sa Ayon Davao del Norte monthly meeting o learning session mga katropa. Samtaga palara pa kapalo nga PNP nagpakusog kini mga tropa sa police visibility ug information campaign sa barangay. Samtaga DNAC president ginimihagit kini mga tropa sa mga migraduar nga mahimong tingog batok sa korupsyon ug kasaypanan mga katropa. Samtang CDRRMD og si Puso mga tropa nagpalig-on kini sa disaster preparedness pinaagi sa clearing operation og paspas nga emergency response sa Samal Island. Samtang una nga Pride Month celebration sa Dabnor gipasiugda mga tropa ang inklusibong pag-abiba sa araw ng Davao del Norte. Kini mga tropa to kini madungog mga balita gikas Davao Region o mga XFM Mindanao reports mga katropa din sa atong pagpadago baling atong programa. Exciting Pilipinas. Oras alas 4:55 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Cold, ang imuhang kiyas sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, paghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar. The Secret of Health. Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptaro labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at Tagad Jensen.
1: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Sunfall.

0: Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mahinom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The secret of health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The secret of health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sekreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Pendidikan Nationwide.
1: Ku meminum kah sa XFM.
2: Hoi Maji, ku mang laki ganika. Bayar kan bago jula. Exciting.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Alright mga katrupa, padayon ta sa atong pagparaguban. Doon na kita ay 2 minutos na milabay sa alas 5 sa buntag. Aliga po sa atong pagparaguban ng atong programa ang inyong tulumanon mga katrupa. Ako pagyapon ng alalay galas kanginan katrupang Bong Umaki Algabre. Good morning mga katrupa, karon sa atong mga viewers sa YouTube. Walang maghatag mga tropa, walang maghatag mga mensahe. Di po makita kinsa ni sila, no? Di na ito makita, Andre. Kuan lang makita ito mga tropa, ganunay ng mga nagtanaw. Unya, nadugang nga na po og usa ka subscriber karong orasa. Karong orasa mga tropa. Usa ka subscriber, kaya ganyan, 182, karon 183 na. So, but pasabot mga tropa. Salamat kayo ninyo, madugangan po gini karon. Maabot yung 184 karon mga tropa, 185, 86, 87, 88, 89, 90. Maabot yung 90 rong adlaw, mahayahay na, 190. Alright, panayon tayo mga tropa dito maglangan. Alas 5.3 na bay, hatun ka nato mga tropa, ganto sa mga produkto, mga tabang ka nato. Ang Santon Plus mga tropa, balikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar. O Santon Plus Gold, kay dako kinik ikatabang sa pagpamino, sa pagsaka, sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold, musuporta kini sa maayong kahimtang sa panglawas mga katrop. Ato gato mga katropang report ni katropang Larsan Yol kay Crime of Passion mga katropang nakita karong gabotibo. Niining pagpamusail mga katropang gato sa bagong graduar sa kolehiyo. Sa Davao de Oro, tulo ka suspect, arestado katropas balita katropang Larsan Yol.
5: Gituhan sa kapulisan nga crime of passion o selos ang motibo sa pagpusil kang Rodney Bruce at ubangan sa kolehiyo ng Bantukan nga itong Hunyo 25, 2026 sa Udo. Di pa mahayag gini ni Bantukan Municipal Police Station Chief of Police Police Lieutenant Colonel Iris Hisron Parangan at sa press conference og naaresto ang duha ka mga suspek sa krimen. Ngayon lang si alias Franklin 35 anyos gigong driver sa minivan og alias Alvin kansang usanyo ini nakahimaw ba sa pag-hostage sa iyang anak. Una gini naaresto pinagi sa follow-up operation sa barangay Magnaga Bantukan Hunyo 26 sa Buntag.
6: So far, we have been guilty suspect. So, mga po siya, mga nasa legal aid sa police. So, yun nga po siya, sa kayo siya, pasya. Pasya, kayo mo passion siya. Kung baga, may personal gasi po yung babae. And then, siya, parang may gagawaran sila, nag-rate na sila, may relasyon siya. So, na-uli po sa remedy na siya.
5: Dugang niini na aresto sa kapulisan ang 25 anyos ka babae nga si alias Ruana kani kalibin sa biktima residente sa barangay Tagdangwa sa Sangpit Kalungsod. Kini humang gitudlo sa mga suspitsado nga mao'y nagsugo aron pusilon si Rodney. Na-recover sa awtoridad ang .45 nga pistola nga mao'y gigamit sa pagpamusil. Lakip na ang minivan nga gisakyan sa mga suspek samtang giklaro ni Mayor Oliver Sinisa nga isolated case ang hitabo o gigarantiya nga luwas ang lungsod alang sa tanan.
7: Yes, sir, paghihapon ng public na sinitigihapon ng pantukan and makita yun ninyo sa mga criminals, no? Tanawa ninyo ang CCTV dali. Klaro kayo na inyong mga naong. So, kung nahin nga na, dilimundang ang among kapulisan na bukurang yun mo.
5: Di pasalig sab sa mayor nga muhatag kini og suporta ngadto sa biktima kansa nagparayon pa nagpaalim sa ospital. Giklaro sa ating Police Lieutenant Colonel Parangan nga una pa man ang insidente. Di pa kayon sila og pagpataas sa security measures tol sa eskwelahan. Di gi pa kayon ang graduation apan wala matud pa sila magdahom nga adunay mahitabong pagpamusil.
7: Kisa gina po sir, muli nga ni Police Lieutenant Gipoy po doon. No? So, especially ako din po sir. Yung family ko yung area, yung nagtaka ako. Pagka mga ilang minuto, yung pinangyari ako ng insidente. Gusto pa, mayroon tayo yung mga security measures po, especially yung mga tumulis kayo na yung mga gabi na hindi pa rin ang priority.
5: Sa background, stable na ang kondisyon sa biktima sa ospital. Samtang parayon pang ipangita ang ikapat nga suspek. Gikustudya ang mga dinakpan sa otoridad o parayon pang paghipo sa mga likod ng mga ebidensya aron mapasaka ang kasong kriminal ang mga suspek. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
4: Why makalingkawas mga tropa sa balaod kung ugali mga tropa ang komunidad magatimbayayong? Ang krimen mga tropa, ang krimen dili sulbad sa laing krimen. Kung dunay problema, dili sulbad nga maghimo kag laing problema. Dili ka kay mo dugangan ang problema, mudako ang problema. Unsay mga tropa yung mga kuan? ibagi sa proseso. Diba? Kulang lang na mga tropa sa pagsalig din ha, mga tropa sa Ginoo. Samtang sa Pikas Bahin, alas 5 City na, palampuson usab nga gipahigayon sa LTO Panabo City ang karaban sa Barangay Kakao, pinagi sab kini sa pagpanguna ni LTO Panabo Chief Elisia Cabunilas, uban usab sa mga kawani sa nahisgotang ahensya. Gitambungan usab ang kalihukan sa Barangay Kakao, ubos kini sa liderato ni punong barangay Jerry O. Luna og sa mga opisyal sa barangay na naghatag kini og suporta aron lamang mapadali ang paghatod sa serbisyo sa mga lumulupyo. Ni suporta usab sa baong karavan ang Bincabs Driving Academy, pinagi usab sa tag-iya ni ini na si Raul Cabrera na nakigtambayayong usab sa programa aron nga mapalig-on ang kahibalo sa publiko bahin na usab sa luwas og responsable makatropang pag-drive. Gipasalamatan usab sa mga organisador ang maong ahensya og mga individual nga mitabang kini sa kalampusan sa maong kalihukan nga nagapunting kini sa pagduol sa serbisyo sa gobyerno ngadto usab sa komunidad. So, salamat sab gani sa akong classmate nga si Cromwell Wingwing Marquiso sa maoy naapod mga tropa in behalf mga tropa diha sa ilahang driving academy. Naaw na siya dito mga katropa kay siya ay usas mga instructor ini mga katropa Cromwell o Pastor Cromwell Wingwing Marquiso. So salamat kayo na imaong kasayuran katropang Cromwell. Samtang alas 5:08 na bay sa Pikas Bahin, Dres Carmen Davao del Norte na pahigayon og regular nga binulan na panagtigom ang local school board sa lungsod sa Carmen Davao del Norte aron lamang hisgutan ang mga prioridad og programa na makatabang kini sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon sa nahisgutang lungsod. Yan ay gipanganahan ang baong meeting ni Municipal Administrator Erlinda Marapaw isip representante kini sa mayor uban usab sa uban pang mga miyembro sa local school board. Atol sa panagtigom, giripaso matod pa ang nakalainlaing mga isyo ug lakang nga ipatuman aron lamang mas mapalig-on ang sektor sa edukasyon o gamasiguro ang padayon nga suporta sa lokal nga pangamahanan uban usab sa alang kini sa kapakanan sa mga magtutungha o sa mga eskwilahan sa Carmen. Gani sumala po sab sa lokal nga pangamahanan ang maong regular nga meeting kabahin sab kini sa ilaga padayon nga paningkamot sa paghatag usab og mas maayong serbisyo sa edukasyon og pagpalambo sa kaugmaon sa kabatan-unan sa lungsod. Alas 5:00 na bay diri gapon sa ato nga pagpadag-uban. Samtang sa laing bahin, malampuson usab nga gipahigayon sa lokal nga panggamhanan sa Island Garden City of Samal, pinaagi sa City Mayor's Office Public Information Division and Information Officers Network Davao del Norte monthly meeting o learning session. Ito nakalabay usab nga adlaw. Makinig adlaw, pitsa 24, pitsa 25 nga gipahigayon sa may White Sands Hostel sa may Barangay Poblasyon Kaputian District Island Garden City of Samal. Gitambungan kini sa mga information officers gikan sa kalainlaing lokal nga gagamhanan o nasundong ahensya sa tibuok lalawigan sa Davao del Norte. Uban usab sa suporta sa lain-lain usab nga opisina sa LGO o sa 10th City Council. Kaya gipangunahan usab ni Ayon DDN President Michael Angelo Risueno ang regular nga meeting diin gihisgutan ang mga bagong kalihukan sa matag miyembrong ahensya kani ilang mga nahimo o mga programa nga pagpatuman pagpatumanon kini sa maabot. Kabahin usab mga tropa sa maong kalihukan ang learning session di naghatag usab og lecture si PIA 11 Assistant Regional Director o Regional Head si Genevieve Abanggan. Hitungod kini sa papel usab bato pa sa government information officers og mga epektibo mga katropang pamaagi sa paghimo og makadani og kasaligan nga sulod alang kini sa social media og sa gobyerno. samtang si Ninyo Sepulveda kaniusap kanyang presidente sa Toastmaster International District 75 Philippines, nagdumala sa pinis sa session kabahin usab sa epektibo ga komunikasyon o liderato. Ipahigayon usab ang maong impromptu speaking activity aron lamang mapalambo ang kahibalo o kahanas sa mga information officers sa paghatod sa husto o klarong mensahe ngadto usab sa publiko. Mitambong usab si Island Garden City of Samal Vice Mayor Richard Gindolman. Garaga pa si ugda kini sa dakong nga papel usab sa mga information officers isip mga tigpatigbaba o tigpamaba sa matinud-anon mga tropang responsable o tao sertifiko ga komunikasyon. O giyawag usab niya ang padayon mga katropa na pagtinabangay tali usab sa mga ahensya aron lamang nga mas mapaligon ang paghatag og kasaligan og tukmang impormasyon sa katawhan. Nagadabang why fake news ba? Kani pinaagi usab sa padayon nga pagdumala sa regular usab nga meeting og learning nga session. Ginauban mga tropa nga mas mapaligon pang mga kaigsoonan ng Ayon Davao del Norte ang pagpanaghiusa o kolaborasyon sa mga information officers aron lamang kuno mapauswag ang epesyente nga tukma usab og responsable nga paghatag og impormasyon sa publiko. Pero hangyo po ta usahay mga katropa, di lay usahay, hangyo po ta mga katropa sa mga information officers. Dari mga katropa sa kadayang LGO, labaw sa tanan mga katropa sa provincial, ayaw mo pagdalo sa mga balita. Manghatag bantod mo pero bahaw na. Hindi masuko ra ba mo, malain ra ba mo, huwag ka na manguha, may mga picture nga dili gikan sa inyo ha. Daw lain mga katropa paminahon ba? Kanang dapat mga katropa, kung karon nagi kuan ipasa din ninyo mga katropa, ispray din ninyo kay naama mo sa gobyerno, kamo ang tighatag po ng mga unsay kasayuran o makatabang ang social media o makatabang ang mga media. Lain man mga katropa kay manghatag, bahaw naman, kinahala, mauna sila. Way hinungdan nga klase po mga katropa usahay nga information officer. Diba? Daghana mga katropa yung nana. Daghana. Ako lagi target mga katropa ang Davao del Norte kay usahay di kabalo mga katropa bumu-spread sa mga balita kay gusto ra sa ilah gagikan tanan mga katropa ang mga informasyon. So, niya magbuhat mga katropa o nga kuan po, buingon ng fake news. Asa gikuha ang fake news ni ana. Diba? Amo may sinilduhan. Hinumdumay ninyo nga naamo sa gobyerno, kami usamis nagsildo ninyo. Mga magbubuhis, nagsildo ninyo, dili kay magpaasta kamong kinsa mga katropa. Sa'y makairita mga katropa ni klase mga official name, officer mga katropa sa gobyerno. Sa makakuhag katatarong kasayuran, gumikan kay gusto pa nila mga katropa nga ilapang lumluman, bahaw na ihatag. Samtang sa Pikas Bayan, alas 5.15 na goodbye. Dirita mga tropa sa lain pa mga report, mga lain pa mga informasyon kapag gipakusgan karon mga tropa sa mga kapulisan sa Kapalong Municipal Police Station ang ila karoga police visibility o information campaign pinaagi usab sa house to house visitation aron labang mapalig-on mga tropa ang seguridad o kahibalo sa komunidad. Ganin ato ga Hunyo 27 tuig 2016 sa kabuntagon mga tropa gipangunahan ni Police Staff Sergeant April Rose Aquino HRDD Assistant PCR PNCO ang operasyon uban usab sa mga patrol personnel sa Purok Ono Abiod Barangay Pag-asa atol sa ila mga tropa ang pagbisita sa mga panimalay. Nagapahigayon ang mga kapulisan o dialogo. Unang hatag kini og mga impormasyon pinaagi usab sa flyer kabahin mga tropa sa Ligtas Sumbak 2026 Disaster Preparedness Anti-Rape Law, Anti-Bullying, Anti-Bastos Law, Anti-Terrorism og Drug Prevention and Control. Sumala pa sa Kapalong Municipal Police Station kabahin kini mga tropa sa ilahan padayon nga kampanya batok sa kriminalidad og suporta sa mga kalihukan sa ginatawag NTFLCAC aron lamang masiguro ang kalinaw, kaluwasan o proteksyon sa mataga residente samtang mapugngan mga katropa usab ang posibleng mga kalapasan sa balaod pinaagi sa aktibo nga presensya sa kapulisan sa mga komunidad. Mao nito kumano tama. Basta makita kanunay mga katropa ang komunidad, mga katropa makita kanunay sa komunidad ang kapulisan, mao na mga katropa ang pinakamaayo. Unikan kay mapugngan pinaagi nila mga katropa mapugngan gyud ang mga planong daot kalibutan sa mga daotang tao, mga katropa. So, nagani, nag-awag usab ang kapalong PNP ato sa publiko nga magapadayon kini sa pagkapakigtambayayo sa kapulisan, pinaagi mga katropa sa pag-report dayon ngadto sa mga kahimta mga katropa nga mahimong hulga sa kalinaw ug hapsay sa ilang lugar, mga katropa. So, di gina malikayan, mga katropa, nga ano na po yung mga residente, mga katropa, maingon nga ano magsigi mo diri, abi plan samok ning among lugar kan ngon na pulis kana sila mga tropa mag-anag mga istorya kana aduna na mga hinimuang dautan, diba? Kita kalipay nato mga tropa na kanuna ang presensya sa kapulisan nga atong makitaan sa atong palibot, pero kato mga tao masuko mga tropa kay maingon lang nga dapat wala mo dinhi kay matingala po mga tao dinhi kay abi pa lang samok ning among lugar kay aduna pulis pirmi, aduna sundalo. Dili mo malipay ng patropa nga safety mo, diba? Pero kamong naghuna-huna ni ana nga mga suko noon nga naay mga presensya sa atong kasundalohan, presensya sa atong kapulisan, buti pasabot, kamo adunay mga anomaliyang binuhatan nga dili mayog supak sa atong balaod. Sisiti na ba yung sa atong pagpanag-uban? Samtang sa pikas bahin, mga katropa, usa kaligo na usab ng mensahe. Ang gipadaya karon ni Davao del Norte State College President Dr. Joy Sorosa ngadto mga katropa sa mga ni graduar sa class 2026 atol kini sa ika 48 na commencement exercises na gipahigayon kini sa Paypanabo City Multipurpose Tourism Cultural and Sports Center, mga katropa. Gani sa mensahe sa pagigpulong, gipasiugdahan mga katropa ni Sorosa ang mga bagong graduado na dili magpabilin kining hilom samtang nagatubang ang nasud sa nagkalain-laing problema sama mga katropa sa korupsyon o kasaypanan, mga mali mga katropa, mga fake news. Dali, matod pa mga katropa niya na dili angayan na maglingkod lamang ang mutanaw mga katropa samtang nagkakadaot ang kahimtang karon sa atong nasod. Gipasiug daw sab niya mga tropa nga ang kabalaka sa nagkadaiya mga kaigsunang reinsidente sa linuog sulod mismo sa mga eskwelahan nga unta maoy luwas mga tropa nga lugar alang kini sa pagkat-on sa kabatan-unan. So kani mga tropa nagkahitabo bangod mga igsunan kining sunod-sunod, labi na mga tropa nga dito nga shooting incident nga natigayon mga kaigsunan ganin pag umangkon usab sa pulis ang involved mga katropa diri mga katropa sa Tacloban. Mauni mga tropa usa sa mga rason nga dapat palig-unon pag ayo mga tropa ang kuan. Kay naapo ko dadungog mga tropa dinhi sa mua sa barangay Ilang sa Sixto Babaw Elementary School. Aduna pud mga tropa na imbarguhan rin og kutsilyo nga bata mga tropa grade 4. Ni ako anak grade 4. Gipangutan nag asa nimo gikan ning kutsilyo. Gipasar ako no sa iya mga tropa gikan kuno sa grade 6. Subot pasabot mga tropa luag kaayo ang ato mga tropa ang mga gwardiya karon din ha. Hugot kay mo mga tropa nga di mo pasunod sa ginikanan pero luag kay mo mga tropa sa inyong pagkapkap din sa mga kabataan sa ilang mga bag. Di ka igor nga tanawon. Tanawon gyud mga tropa unsay sulod katungod na ninyo mga gwardiya kay kamo ang gabantay diha. Dili kay pasagdalan ninyo mga tropa. Diha nagranor po yung masimba kog masitabo. Sama ni ato mga tropa unsay init-init ato mga tropa kay init tay mga tropa gumikan kay naa dito mga igsuna yung kutsilyong nakuha. So, unsay mahitabo ni ato mga tropa. Diba? So dili safety ato mga kabataan unya di papasulod gid kana mga tropa kay ato dito starong mga tropa nga Rome ang ilang ang mga kabataan. Kay di argid kutob. Diba? Usa istrikto pa kaayo pagkatapos mga tropa masudla na digapon mga tropa dili maayo. Kay remember mga tropa mga gwardiya usab sa eskwelahan. Dili lang kay permita naa sa git mga kaigsunan. Dapat bitaw na bitaw duha bitaw kabok mga katropa ng gwardiya kay gisildohan mga tropa gikan sa DPD ug gisildohan pud gikan sa magidikanan. So dapat adunay roving guard mga katropa maggas roving ngadto mga igsunan sa nagkadaiya nga tawag nato mga katropa kuan mag roving ngadto sa nagkadaiya mga katropa ang mga kilid bitaw sa eskwelahan kada ni pader mga pader mga katropa kay naa din ha usay din ha ipanghulog kada mga

inspirasyon sa tripronin sa mga barangay sa Tagbaubaw o Tagbaubo, libod o mga tropa o kanaan. Isip kabahin matud pa kini sa padayon nga paningkamot usab sa lokal nga panggabhanan sa Island Garden City of Samal sa pagpalig-on usab sa disaster preparedness o pagpakunhod mga katropa sa risgo sa kalamidad. O kasagaran na askarsada, dapat mga tropa hinluan kay adunay mga hangin-hangin, kusog na hangin mga kaigsunan. Dapat mintino na ang pag-pruning sa mga kahoy din ha. No, kay doon na po yung mga tropa. Pamutlong ganun din ha. Masuko po mga tropa ang taga DNR mga kaigsunan. Kaya wako na yung permit. Bisan pag naghatag risgo mga tropa din ha. So, kamo taga DNR, kamo na mo putol yan ha. Aron mahinlo mga tropa. So, atol ganun sa mga operasyon, dali mausap mga tropa ng mitubag. Agay tawag na itong si Puso. O ga CDRRMD Emergency Response Team sa usa ka insidente usab nga nagkahulog mga tropa nga mga debris. Gilimpyuhan dayon mga tropa sa responder ang epektibo apektado mga tropang lugar aron labang malikayan ang posibleng aksidente ug masiguro usab ang kaluwasan sa mga residente ug sa mga motorista nga moagi mga tropa sa baoga lugar maong dalan mga kaigsunan. Sumala po sa mga tropa sa mga otoridad ang padayon nga clearing operation o the tree pruning usa kini sa mga preventive measures aron nga maminusan mga tropa ang peligro sa panahon sa kusog usab nga ulan o hangin ilabi na mga tropa sa mga lugar nga delikado mga kaigsuonan sa nahulog na mga sanga sa kahoy o uban pa mga debris mga katropa. So pinaagi ni mga tropa sa ako nang giingon malikayan mga kaigsuonan ang mga insidente sa kadalanan kun hinlo kanunay mga katropa ang palibot. Iba ingon nga hinlo ako ang mga katropa pamutlon pruningon na mga sanga nga posible mga katropa matumba paingon sa daang karsada aron malikayan mga katropa mga yun ana nga insidente. Iba ingon ana mga katropa ang trabaho on mga igsos. Samtang sa katapusang bahin sa ato gabalita sa Davao Region, milambo mga tropa ang mensahe sa pagdawat mga kaigsoonan, paghatod, pagtahod mga tropa o panaghiusa atol kini sa unang Pride Month celebration nga gilakip mga tropa sa ika-59 araw ng Davao del Norte. Di nagkatapok mga tropa ang mga miyembro sa LGBTQIA+ community, lain-laing sektor mga tropa sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex gipahigayon. Kani kabahin sa selebrasyon, ang unveiling sa Pride Lin, Pride March, Mardi Gras competition, Pride Saludo Amazing Race o HIV and AIDS Sundown Clinic nga nagtumong kini mga tropa sa pagpalig-on sa inklusibo nga pagtan-aw ug patas usab nga pagtratar sa tanang miyembro sa komunidad. Matod ni Vice Gobernador Clarice Clangclang Hubahid, makasaysayanon ang maong kalihukan isip unang Pride celebration sa lalawigan ug isaad nga paningkamutan sa provincial nga panggamhanan ang paghatag og dugang suporta ug pundo alang kini sa LGBTQIA+ community sa umaabot. Samtang gipasiugda usab mga tropa ni Provincial Legal Officer Attorney Charina Cabrera nga walay gender identity nga mahimong babag aron lamang kuno nga makapahimulos sa mga katungod sa proteksyon ubos kini sa balaod. Sa mga kompetisyon mga katropa, naghari ang Island Garden City of Samal pinaagi sa pag-angkon ini sa gitawto kampyonato sa biggest delegation Mardi Gras competition o best in saludo. Ang Municipality of Asuncion usab mao makatropay nakadaog sa amazing race. Wow, kailakwan eh. Kabahin makatropa gihapon kini sa pagsaulog sa Pride Month sa Davao del Norte ang pagpasundayag sa kaanyag o talento sa unang rena ng Dabnor 2026 nga gipahigayon sa Dabnor Gym, Tagum City, Davao del Norte. Mga ito mga katropa, naglangkob sa ito nga balita sa Davao Region mga katropa. Kinatibukan hatod ka na ito mga katropa ngadto sa Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangustin, malunggay, malunggay leaves o suya beans. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa. Mapalit kini mga katropa sa nagkadaiya mga butikag parmasya nationwide. O siyempre hatod sa kanato ngadto sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang produkto makatabang sa pagpanguma, makapaligon sa atong pagpanguma, manasigon ka kung naka-Crop Gold.

0: Polya Fertilizer ka ang imong kinabukasan maging gold. Oras, alas 5.27 na ba?
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta ganda na niya. Takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya. Nga biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa harvest? Ako mong harvest tungkol sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
8: Okay, kung pasalamat sa Taon Plus Gold, ito mga good sir. Hindi gagawin ako dinulan nga dugo. Ang dugo na ko, nabalaka ko sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Taon Plus Gold, akong pag-sulizer, nakahuro o glucose acid. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal bakong menstruation.
7: Sa Taon Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zatone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya.

0: ng soya ang pangatana na haba sa ubal ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuo pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawan.
3: Si Jimmy Torres, 24 anyos sa Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na rin ko na problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabon-gabon na apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka haso labi na sa linya sa kuwang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot ni higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Og ipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utala nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at magsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas at kapas. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Yes!
8: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa halagbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika.
9: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani

0: air. Di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latin Best G Full Air Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento. Nga mapabugat sa humay. Og sina pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busag may ang gasto. Dako ang abot. Ang Latin Best G Full Air Fertilizer. Pwede usang gamitin sa umang tanong. Sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises. Og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latin Gas G Full Year Fertilizer. Bugat og bulawan ang ani.
2: Gusto mo nimo gi-istali-stali mo eskapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
2: Oh! Gusto? Ano naman ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
3: Problema ba day na? Di akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
4: Exciting!
5: Exciting! Pilipinas!
6: Huratay ra na ba'y huratay ra na? Alright, panahit ang mga tropa sa pinapos na itong pagpareguban. Matay ang adlaw, huwag yung mag-ima mga tropa. Gumikan kay grabing fog karon ng ato na sinati in sa Davao del Norte. No, ang ultimo sa kenan mga tropa, halos di makita na ining atbang nato mga kaigsunan. Puti-puti pa man ang itong gabon, fog. Alright, panahit ang mga tropa sa atong pagpareguban. Mga kaigsunan, alas 5.34 na. Tamtang diri na tayo mga tropa sa mga balita gikan sa atong mga kaubanan. Sa XFM Mindanao Report. Ato na hinahinayon kini mga tropag kulit mga kaigsunan kay adunay konsihal o konsihal Ayala kuno nitanyag mga tropa og 100,000 pesos na reward sa makakita sa missing hiker. Ya karo mga tropa kompletong detalye manukad gikan ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
5: XFM Mindanao Reports.
7: Nitanyag og 100,000 pesos nga reward si Malaybalay City Councilor Jason Chat Ayala niadtong Hunyo 27, 2026 alang sa paspas kay pagpangita sa missing hiker nga si Alcard Gomez Zamayla. Kini nga lakang gihimo human ang incident management team sa pangantukan MDRMO opisyal nga nagterminate sa 12 kaadlaw nga search and rescue operation sa Mount Kalatungan. Kainumduman nga si Zamayla usa ka 31 anyos nga industrial safety officer gikan sa saan Misamis Oriental katapusang nakit-an itong Hunyo 12 tali sa alas 8 og alas 10 sa buntag dapit sa suba di nangayo pa kini og tubig kapin sa 600 ka hektarya sa lasang ang gisubay sa 7 ka rescue teams nga gilangkoban sa mga sundalo, police, volunteers, local guides og akinan units uban ang paggamit sa thermal drones tungod kay nahurot na sa mga awtoridad ang tanang posibleng search areas nga walay nakit aga timaan o agi sa biktima. Napugos sila sa pag-undang sa operasyon. Naglaom si Konsel Ayala nga ang gitanyag niining ganti makatabang aron makakuha og bag-ong impormasyon gikan sa mga civilian o lokal nga komunidad. Mga katropa, kinanglan na to i-boost kanunay ang atong immune system. Kinanglan ta, magtumar o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, XM News.
6: Thank you so much, katropa ka Jonathan Lee Soriano sa Detalis Boga Report, alas 5.36 o 37 na bahay, samtang sa Pikas Bahin, lima kapintor nga natrap mga tropa sa elevator, luwas nga nariskyo sa Bureau of Fire Protection, General Santos City. Katropa sa balita, katropang Ivan Polonan.
5: XFM Mindanao Reports.
8: Sumayong kaimtang ang lima kapintor nga natrap sulod sa elevator sa ikaupat nga andana sa klinik nga nimutang sa National Highway Human Luwas nga Rescue sa Bureau of Fire Protection o kon BFP Jansan ning niaging Hunyo 27 alas 12:19 sa sayong kabuntagon. Sumala pa nga nakadawat og impormasyon ang mga awtoridad kabahin sa insidente kundiin ang lima kapintor nga trabaho isip night shift sa nasampit nga establishmento. Samtang sakay sila sa elevator, karlit lang matod pakining na daot, hinungdan natanggong sila sa sulod. Dali nga naghimo ang rescue team og assessment og manual access sa elevator dayon nagsugod sa komunikasyon sa mga sakay aron mahibal-an ang ilang eksaktong lokasyon og kondisyon. alas 12:44 kadlawon, naablihan ang pultahan sa elevator hoistway gamit ang fireman's key o gamano-manong gi-access ang nadaot nga elevator. Samtang alas 12:47 kadlawon, hingpit nga nakagawas ang lima kapintor. Inoon, wala sila'y naangkol nga samad, apan dali nga gitagan o intervention o pasiunang medikasyon. Sa isa'y pa sa mga biktima nga natanggong sila sulod sa elevator, sukad alas 11:35 sa gabi, mukabat 47 minutos, una pa man sila malampusong naluwas. Nagpainom dumusab ang mga awtoridad nga siguraduhon nga adunay hotline numbers sa mga nagkadiang law enforcement agencies aron nga dali makapangayo og tabang sa mga insidente. Mga katropa, i-rescue na ang imong lawas batok sa mga posibleng balatian. Tumar og Sunphone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
6: Dagi sa mas katropaga Ivan Polonan sa detalye sa mga report samtang sa pikas bahin ordinansa batok obstruction sa dalan giklaro mga tropa sa Bayugan City human lagi sa viral mga tropaga insidente. Katropas balita katropang Ri Alboro Alintun.
5: XFM Mindanao Reports.
4: Ilaw ni Attorney Corkloy Aces gikan sa City Council sa Bayungan ang mga provision sa Ordinance Number 156 Series of 2021 kon ang Anti-Street Obstruction Ordinance tumong ini nga mas masabtan sa mga Bayuganon ang maong balaod nga gipatuman karon sa lokal nga panggamhanan. Ang maong lakang gihimo human sa nag-viral sa social media sa miaging semana ang insidente din usa ka street vendor ang naisyuhan og citation ticket tungod sa giingong wala pagsunod sa pahimangno sa mga enforcer. Sa usa ka eksklusibong interview, gipasabot ni Attorney Aces nga adunay klarong ordinansa nga naglatid sa mga lagda alang sa mga street vendor. Ilabi na ang display sa mga kilid sa National Highway aron malikayan ang obstruction o mapadayon ang kapsay sa trapiko. Gipahinumduman usab sa opisyal ang tanang mga vendor o negosyante nga mutuman sa maong gilatid sa balaod aron malikayan ang mga paglapas o ang mga posibleng silot nga ipahamtang niini. Sa pagkakaron, padayon ang hugot ng kampanya sa local government unit sa Bayugan o sa pagpatuman sa mga ordinansa. Kaabag niini ang padayon nga paghatag og impormasyon o giya sa mga apektadong sektor aron masiguro nga masabtan o natuman ang maong regulasyon sa dakbayan.
9: Okay, so una sa tanan, no, ako lang sa klarohon na katong nahimong pagpanakop ni aging simana, dili kato directed lang sa ato mga street vendor kay maumagin nahimong mulo sa ato mga netizen labi na itong nakita na ito nga video nga murag na himutang nga gi-single out ang atong mga street vendor. So para sa kasayuran sa tanan sa ang atong syudad, natay balaod nga gitawag nga Ordinance 156 Series of 2021, gitawag kini nga Anti-Street Obstruction Law. So dili lang kini para sa mga street vendor, para pud ni sa mga nagkadaiyang mga obstruction ato mga road right of way labi na gyud sa mga walkways, pedestrian lanes ug lain pang obstruction nga makita nato dia sa atong mga kadalanan. So kaniya itong balaod nga Ordinance 156, nani siya penalty nga 1,000 pesos for the first offense. So ako lang balikon, katong nahitabong pagpanikit, gitagaan po ito sila gigayon nga. Ang katong mga street vendors nga nakita dito sa video, gitagaan to sila gigayon nga manghipos.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Attorney Corkloy Aces. Mga katropa, kapi ba ang imong gipangita nga makatabang sa mga balatian? Santon Plus Coffee Mix, alang sa Legasyon Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alboro Alintun, XFM News.
6: Thank you so much katropang Ray Alboro Alintun sa detalye sa mga report samtang sa round, last final round mga katropa sa balita. Adunay motor mi bangga kini sa nakaparada nga truck driver patay mga katropa. O nakaparada ang truck, unya truck driver patay. Dili truck driver, kundili driver patay sa motor ni. Ayun, kompleto detalye to sa iron manukad gikan ni katropang Michael Ricabo, katropang Michael sa XFM Bukidnon.
5: XFM Mindanao Reports.
10: Patay ang driver sa motorsiklo dihang ibangga sa nakaparadang 10-wheeler truck ngayon itong Biyernes sa gabi, Hunyo 26, 2026 sa sitio Tamaingon, Barangay Kabadingan, Kadingilan, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Role, 33 anyos, kinsa gingong lango sa ilim ng makahubog. Subay sa investigasyon sa kapulisan nga nagbiyahe ang biktima gikan sa north o padalong sa south nga direksyon, di ang pagabot sa nasangpit nga lugar, wala niini nabantayan ang truck nga nakapark daplin sa dalan, hinungdan sa panagbangga. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og seryosong samad sa kalawasan ng biktima. Kinsa gidala pa sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Kibawi, apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Ang truck gibilin una sa dapit na Itabuan, tungod kay wala kini driver niadtong higayuna, samtang ang nalambigit nga motorsiklo gidala na sa Kadingilan Municipal Police Station. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perne sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Caratoricabo, X-FM News.
6: Ika sa mas katropa Michael Caratoricabo, samtang sa laing bahin mga katropa, ang kaspatay, patay gyapon, human mga tropang magbangga ang gisakyang motor o sakyanan, katropas berita, gikan sa XFM Jinsan, Philip Olegario.
5: XFM Mindanao Reports.
11: Patay ang usa ka babae nga angkas sa motorsiklo, human mabanggaan sa likod sa nagsunod nga pickup sa Purok 13B, Barangay Fatima, alas 9 sa gabi ini atong Sabado, Hunyo 27. Base sa inisyal nga impormasyon, pauli na unta ang mga sakay sa motorsiklo paingon sa ilang panimalay sa dihang kalit sila nabanggaan sa pickup. Tungod sa kakusog sa impact, namatay ang babaeng angkas, samtang ang rider nakabaton usab o mga samad o gihatagan dayon og tabang. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan, aron matino ang tinuod nga hinungdan sa maong insidente o ang posibleng responsibilidad sa mga nalambigit. Mga katropa, kapibanga dili angay kabalak-an, mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, X-FM News.
6: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario sa detalye sa mga report. Natapos ang bahin, mga katropa, adunay armas nga ilaha sa New People's Army na recover matod pa sa Sibagat tungkol kini sa tip gikan mga katropa sa kanhi nga rebuilding. Katropas balita, katropa ka Junje Lebrias.
5: XFM Mindanao Reports.
12: Malampusong na-recover sa hiniusang puwersa sa 30th Infantry Battalion o 29th Infantry Battalion sa Philippine Army ang mga tinaguang armas o mga kagamitan sa panggiyera sa mga rebelding New People's Army kon NPE sa Bukirang Bahin sa Barangay Kulambugan, Sibagat, Agusan del Sur sa Milabayng Adlaw. Sumala sa taho sa militar, nakubkuban ang maong mga butang pinagi sa impormasyon nga gipaabot sa mga kanhi miyembro sa komunidad sa terrorist group nga libalik sa sabakan sa balaod. Lakip sa mga na-recover sa maong dapit, mao ang usa ka taas nga kalibris armas ug usa-usab ka bubo nga klasis armas, mga nagkadaiyang kagamitan nga panggera kahinumduman nga una nang gideklara ang tibuo Caraga region isip ubos sa status nga stable internal peace and security kini tungod sa sunod-sunod nga pagkabungkag sa mga grupo sa NPA sa rehiyon. Dungan sa pagtinabangay sa komunidad o mga kanhi rebelde alang sa hingpit nga kalinaw. Mga katropa, aron kanunay ligon ang atong panglawas ug mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag-Xanton Plus Gold ug Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
6: Thank you so much, katropa, ka Junji Lebrias. Mga tropa, mga kuan, mga gipanglubong na mga armas sa mga nisurrender dati, mga tropa, why mga dalang armas, gipanglubong. So, gipangkwarga po, ilagya po, gipangtugan. Pero ang uban, mga tropa, itong sino pa kayo ito gitugan, ay? Ang itaguan ni Gabs. Sino pa kayo? Baka ito mga naigo-igo sa bala, mga tropa, ito mga kuan na, mga taya na. Ito yung nang gitugan, mga tropa. Ano, doon nun, mga tropa, na kay tinanugan ba? inutok style ba? Ay, ibaligyan mga po na mga tropa sa makan, himuon mo na mga tropa ang kuhan, ganyan sa tawag na. Pilian mo na katropa ang gabs, pilian sa... Puriya kuhan lang, kanyang mga sundalo nga na mga tropa, pilian pamaligya mga tropa. Baligyan, labing brato, jismil mga tropa ang nindot pang 4-5. Anang, kasagara, mabaligyan lang ka naman mga shorts mga tropa ang armas. Maligya mga tropa. At to po na sa kuhan, pamaligya, at to po na sa mga nanginahanglan. Nang di way lisensya mga tropa. Pag-abot panahon, amawar nga po dakpo. Unay lang nga po. Alright mga tropa, bato mga tropa, naglangkob sa ato mga balita mga katropa, gikan sa XFM Mindanao Reports mga katropa. Dinis itong pagpanagaman, kadiyot lang at usang hatagang pagtagad kini mga mensahe. Uy, kidong libunaw, nangapin na ka kidong. Ay, buntag na... Parinti, o gari usap kay Lyndon Estremos, good morning. O gari usap mga tropa kay Julito Dihado. O Charito Inday Lapis Umalgi, may buntag niya day. O gani kang kinsa pa ba? Dari sa pika sa Dari, naghani Dari. Daghan Dari mga tropa, naadri karon si Ma'am Josephine Palconiti. Good morning katropa nga bong, God is good all the time. Yan. Kang Ma'am Nita Valderosa, good morning, XFM Tagum. Good morning po, Ma'am. Kang Wilma Joaquin, good morning. Kang Mami Josie, oy, akong kumari, Mads sister, good morning po. Watching from Malaybalay City, happy Monday po. Salamat, God bless. Paribin, kumusta niya, paribin? O ganyan sa kan John Jampon, matupan niya, good morning, sir. Init kayo ni kay Basta Mag-Fags, diri ni Dag-Om, pero... init ni Unya. Porti ka inita ni Unya. Basta magfaga ni, humana ni, init na kayo mga katropa. Naripon kang Donix. Don Rilampagos, kumusta man? O si Ma'am Mili Rilampagos Kapala. Good morning, ma'am. Kang Lota Sagid nga Estrada, good morning. Ma'am Erlinda Lariosa Kelio Verga, good morning. Kang Inday, masa ni, Inday Itik. Good morning, Inday Itik. Kang Orlan Garcia Fabular. Good morning, sabagan. Sa mga katropa, tanan-tanan nyo nga nagatanaw karo mga katropa, labi na din sa YouTube nga wa maghatag mga mensahe. Naapo din mga katropa sa katropa ang Arnel Facebook page mo mga katropa. Bayaning tulisan, marag maunis ano ba? Brando Bandido, bayaning tulisan, manulis kay ihatag sa pobre. Una siya mga katropa. Good morning daw. Good morning da idol. Masto pa ni bayaning tulisan. O kang Frisia Bas. Good morning, watching from Iligan City. O si Auntie Plicia po dahi, si Tia Plicia na Imihio. Good morning, diri karon sa Maylungaog. Good morning, kanitan mga Kabinadi family, Imihio family. La good morning, diri kaninyong horot mga katropa. Og sa tanan karon paminaw di Mabilyaronte family. Yan good morning diha kanintanan. Og diri sa YouTube dato mga tropa gatan-aw. Wa man maghatag og mga kwan di ba makita to kinsa ning gatan-aw mga tropa, makita lang to dani watching. Pero di na to makita kinsa ni sila mga tropa, asa ni dapit pay taon. Yo nagakasalamat yo mga tropa sinong pagtan-aw. Diri ta mga tropa sa katapusang hugda mga tropa sa atong weather update.
13: XFM weather update. Weather update.
6: Sa atong weather update karon mga katropa sa Davao region, no? Davao region sa ato ihatag. Sa Davao Region, ang Davao Region mapagmagpadayon ang kasarangan nga maulanon mga tropa hangtod ngadto sa partly cloudy nga kahimtang sa panahon. Uban usab sa gilauman mga tropa nga panagsang pagulan og pagkidlat mga tropa. Og pagkidlat mga tropa, pagkidlap sa kilat ilabi na sa hapon og sa gabi. Tungod kini mga kaigsoonan sa localized thunderstorm. Posible usab ang kalit mga tropa nga kusog nga ulan sa pipila ka lugar, busa giauhag mga tropa ang publiko nga magmatngon batok ngadto sa pagbaha o pagdahili sa yuta mga katropa. Samtang makasinati usab kita karon mga tropa sa ginatawag natong temperatura 25 ngadto sa 26 degrees Celsius. Ang pinakataas usab gikas 31 ngadto sa 33 degrees Celsius. Ang hangin nato hinay ngadto mga tropa sa kasarangan gikan sa habagatan ngadto nasab sa habagatan nga kasadpan. Samtang atong kadagatan hinay mga tropa nga balod. Ang kasarangang luwas usab alang kini sa magagmay mga sakayan apan kinahanglan gyapon mga tropa nga ana ang pag-amping magmatngon kanunay labi na gadunay thunderstorm. Ang ato mga tropa ang adlaw misubang alas 5:25 apan di pa nato makitang hayag. Sa buntag mga tropa ang masalop alas 5:57 sa hapon. So adunay 12 ka oras og 32 minutos ang adlaw karong adlaw mga tropa nga ato makita. Samtang ato gabulan mga tropa misubang alas 5:50 mga tropa sa hapon. Musalop pod mga tropa mga kaigsuonan alas 5:20 po mga katropa sa kabuntagon. Yon. Mauni mga tropa ang lakat sa bulan usab mga katropa. Kini ang atong lakat sa panahon mga kaigsuunan. Oy, wala dito kong oras mga katropa. Mapadayon sa unahan, nagunong tabel sa atong pagpanagoban ng kagusbat-gusbat o nagkagidlay-gidlay mga katropa. Nagalan karo mga eksonan sa Kitibok Persa sa XFM Network Philippines. Sa pagpanguna mga katropa sa ato, Gasio President Doc Remilito. Ay, nakaapas pa mga katropa si Kwan. Si Hinaro Sulas, nakaapas pa. Good morning, dear Sir Hinaro Sulas. Nakaapas pa mga katropa o gahatag minsahe. Sa ato, Gasio President Doc Remilito, sa mga Vice President si Bam Olivine. O siyempre mga katropa sa mga General Manager Sir Edwin Gary. Kitibo sa kami sa mga Station Manager Sir Katropa Arnel Cortez. O siyempre mga katropa, inabagan sa Master Control Gabalas. Musunod ang Express Balita sa XFM 99.1 Mati City, katropang Kins Acevedo. O sa XFM 107.1 si katropang Larsanyo. Salamat sa mga katropa sa ato mga XFM Mindanao Reports. Gikan sa XFM Bukidnon, XFM Jinsan o XFM Agusan. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Bung Umaki Algabri. Nagasalamat! Exciting Pilipinas!
14: Exciting!
15: Protection ba sa kalusugan ng halap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
14: Santon Plus Coffee Mix user, ating paminawan.
16: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
14: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
17: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di ako ginasipun o wala ako ginasubawan.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
20: Dili na lagi.
19: Kalit man lang nausa bang imo na huna, oy. Dili man lang maong atong sabot. Nausa man ka.
20: Sanguka, oy.
19: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
20: I'm tired. Stress.
19: Dong.
20: Usa man ka.
19: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di ako, imnani. Arong ganado ka. Sige na.
20: Turbo.

0: Botika Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM 99.9.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masalon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Exciting time, alas 6 sa Buntag.

0: sa mga headlines at mga balita karong adlaw.
1: Headlines.
0: Sa KTL Davao Oriental, driver dakpan sa drug by bus operation.
1: Headlines.
0: Try Davao 2026, langoy pedal dagan where endurance meets dahikan.
1: Headlines.
0: Inalima 2026 sa siyudad sa Makati, formal lang giablihan. Kusog sa turismo, kultura, ekonomiya sa siyudad. Gipasundayag.
1: Headlines.
0: Sa headlines sa balitang regional.
1: Headlines.
0: Pastor sikop sa kasong statutory rape.
1: Headlines.
0: Lalaki gidungga patay sa Libuna, Bukidnon. Duha ka suspect. Sikop.
1: Headlines.
0: Sa balitang national, 7.2 trillion alang sa 2027 budget.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, Iran naglusad og missile og drone strikes sa mga military base sa US.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, boxing posibleng mudanag pag-usab. Human gikumpirma ni world champion Teofimo Lopez ang verbal agreement kang Romero.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz, gobernador makigjug-jug-aa sa kantidad ng 150,000.
1: Headlines.
0: Nakatrapa mga katoy, uluhat sa itong mga balita karong adlaw, nga gihatod ka nato sa Santon Plus Herbal Oil.

0: Mati City. Ano ang mga balita sulod gawas sa nasod ka tropa? Adlaw kita karon nga Lunes, June 29, 2026. Welcome sa itong tulumanon ng Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pangalan sa tuluray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako yung tigbilita karong adlaw. Ako kini si Katropang Ken Acevedo. Katropa, live kita karon nga makita sa itong official Facebook page. Search lang ang XFM 99.1 Mati City. Ingon man sa itong YouTube channel sa XFM Mati Official. Og dungan sab sa itong higanting sibihanan sa radyo sa 99.1 XFM Mati City, Davao Oriental. Ex-standby, ex-standby mga katropa, kay mo sunodam gantali sa itong mga balita karong adlaw.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Unang handay sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ay hatod ka nato sa Santon Plus Gold. Aduna kinimalong kay Leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bukaw ng parat o junk foods. Mga katropa, ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa itong lawas. Katropa ha, pag Santon Plus Gold, pakuski pa ang imong immune system.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nasikop sa gipahitabong operasyon ang usa ka suspect nga gilang si alias Win. 59 anyos, driver Minyo o lumulupyo sa sitio Tinimbo, Barangay Poblasyon, Katil, Davao Oriental. Bandang alas 11:30 na itong milabahing gabi. Nakuha sa suspect ang usa ka heat cell through a plastic sachet. Nagituhang shabu, isip bybus item, upat ka heat cell nga plastic sachet nga gituhang shabu. Sa posisyon, usa ka 500 peso nga kwarta nga gigamit isip bybus money. Nagatubang among dinakpan sa kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Republic Act 9165, Section 5 og 11. Sa panahon sa pagdakop sa akusado, gipahibalo siya sa husto sa kapulisan sa iyang katungod. Sa pinulungan nga iyang nahibalaan, kasamtangang ana sa kustodiya sa Katil Municipal Police Station ang akusado para sa igong disposasyon. Among bypass operation nga gipahigayon sa Katil Municipal Police Station, kauban sa taga PDEU, PIU, First DOP, MFC o RPSB Cluster 4, inabangan sa koordinasyon sa PIDEA Region 11. Si Police Major Michael P. Silesio, Chief of Police sa Katil Municipal Police Station, nagingon nga ang pagdakop sa kabahin sa panayang kampanya sa kabulisan batok sa illegal nga droga. Ang kalampusan sa mga operasyon resulta sa dakong suporta sa lokal ng pagamhanan, kauban ng mga operasyon sa komunidad, mga barangay officials o mga tao nga wala magpakahilom o naningkamot sa pagpahawa, mapahawa ang droga sa munisipalidad sa Katiil, Davao Oriental.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikas bahin, gikan sa elite triathletes, hangtod sa mga batanong competitors, 737 ka mga partisibante gikan sa nagalaylaing rehiyon sa nasod ang misalmo sa Tri Davao 2026. Datong Hunyo 28, tuig 2026 sa Lahican, Mati City. Isip kabahin sa pagsaulog sa ika-59 na araw ng Davao Oriental. Kabahin sa mga sporting event, ang Tri Davao Kids o Aquathlon ni atong Hunyo 27. Din gipakita sa mga young athletes o ang Aquathlon. Participants, ang ilang determinasyon o disiplina. Nakadaniusab o ang maong kalihukan o gagang supporters sa pamilya o mga bisita na misubay sa race course aron mo suporta sa mga partisipante gikan sa pagsugod hangtod sa finish line. Anausab si Kylie Becoming Filipino Junior Man, Osaka Canadian travel content creator nga nakasinati sa lumba sa katahom sa Dahikan nga nakatabang sa pagpaila pa sa Davao Oriental sa mas lapad nga audience. Nagpanayag-usab si Governor Nelson L. Hirang sa suporta sa mga kalihukan na nagpalambo sa sport tourism o nagpakita sa Davao Oriental isip destinasyon alang sa dagkong sporting events o outdoor adventures. Nahimong wala puso ng Tri Davao 2026 pinagi sa inusang panikamot sa sa organizing committee, partner agencies, volunteers, local government units, og sponsors nga mitabang sa Hapsay, luwas og organisadong pagpatuman sa kalihukan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang hanay sa ito mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Inalima 2026 sa siyudad sa Mati, Pormalag, Yablihan. Kusog sa turismo, kultura, ekonomiya sa siyudad Gipasundayag. Sa reporte kadropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Live Report.
2: Formal nang giabrihan ang kasadya sa Inalima 2026 sa City of Mati nga gipahigayon sa Capitol Grounds sa siyudad isip pagtimaan sa pagsugod sa usa ka labing gipaabot nga 59th araw ng Davao Oriental Celebration. Karong tuiga ang maong kalihukan nagsugod kaniadtong milabayng adlaw Hunyo 26 ug magpadayon hangtod Hulyo 1 ning kasamtangang tuig ang maong selebrasyon. Butigom sa nagkadayang lokal nga pangamanan, mga negosyante, organisasyon o komunidad aron ipakita ang labing maayong produkto, kultura o tradisyon. Lakip na mga programa nga nagdala o kalambuan sa tibuok lalawigan. Usa sa mga sentro sa atensyon sa maong pasundayag mo ang City of Mati Booth nga giplanuhan o gipangandaman pag-ayo sa People's Administration ni Mati City Mayor Joel Mayuzi Almario pinaagi sa panagtambayayong sa City Tourism Office o sa Local Economic Development and Investment Promotions Office. Ang maong booth sa syudad mo presentar sa nagkadayang aspeto sa kalambuan sa dakbayan sa Mati o magsilbing hawanan aron mas mailhan pa sa publiko ang mga potensyal nga ikapasigarbo sa dakbayan sa Mati. Ang Inalima 2026 dili lamang usa ka trade fair o kun exhibit sa mga produkto apan kini usa ka dakong plataforma alang sa networking, pagpalambo sa merkado o pagpaila sa lokalidad o kultura sa syudad. Sa Bikas Bahin, nagpadayon gihapon karon ang selebrasyon sa 59th araw ng Davao Oriental o ang Inalima 2026. Nagpabiling usa ka importanteng simbolo sa panaghiusa, pagkamamugnaon o padayong pagpalambo sa katawhan o gawas pa niini. Kiniusap usa ka kasaulugan nga nagpasidungog sa mga kalampusan sa lalawigan o nagtanaw sa mas lamdang nga kaugmaon alang sa matag oriental nga Dabawanyo. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagang salamat Katropang Vicente Pichon IV sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Crime of passion motibo sa pagpamusil sa bagong graduar sa Kolehiyo de Davao de Oro. Sa bantukan, tulo ka suspect arestado na. Sa reporte kadropa ang Lars Sanyol.
1: XFM Live Report.
3: Gituhan sa kapulisan nga crime of passion o selos ang motibo sa pagpusil kang Rodney Bruce at ubangan sa kolehiyo ng Pantukan nga itong Hunyo 25, 2026 sa Udto. Di pa mahayag gini ni Pantukan Municipal Police Station Chief of Police Police Lieutenant Colonel Iris Hesron Parangan at sa press conference og naaresto ang duha ka mga suspek sa krimen. Ngayon lang si alias Franklin 35 anyos gingong driver sa minivan og alias Alvin kansang usani ini nakahimaw ba sa pag-hostage sa iyang anak. Una kini naaresto pinagi sa follow-up operation sa barangay Magnaga Pantukan Hunyo 26 sa Udto.
4: So far, we suspect very guilty suspect. So, mga andro po sila, mga nasa legal aid sa pulis. So, yun nga po siya, passion siya. Kung baga, may personal gossip yung pag-ari. And then, ano siya, parang may lagparan sila, nag-rate na sila, nag-lashin sila. So, na-uwi po sa ganito yung sila.
3: Dugang niini na aresto sab sa kapulisan ang 25 anyos nga babae nga si alias Ruana kanhi kalibin sa biktima residente sa barangay Tagdangwa sa Sangpit Kalungsod. Kini human gitudlo sa mga suspitsado nga mao'y nagsugo aron pusilon si Rodney. Na recover sa awtoridad ang .45 nga pistola nga mao'y gigamit sa pagpamusil. Lakip na ang minivan nga gisakyan sa mga suspek samtang giklaro ni Mayor Oliver Sinisa nga isolated case ang hitabo o gigarantiya nga luwas ang lungsod alang sa tanan.
5: Iyasur pag ihapon ng mga public na city ihapon ang Pantukan and makita yun ninyo sa mga criminals, no? Tanawan ninyo ang CCTV dali. Klaro kayo na inyong mga naong. So, kung nga rin na, dilimundang ang among kapulisan na bukurang din mo.
3: Di pasalig sab sa mayor nga muhatag kini og suporta ngadto sa biktima kansa nagpadayon panagpaalim sa ospital. Giklaro sab ni Police Lieutenant Colonel Parangan nga wala pa man ang insidente. Mipay kayon sila og pagpataas sa security measures tol sa eskwelahan. Di gipay kayon ang graduation apat wala matud pa sila magdahom nga adunay mahitabong pagpamusil.
5: Kesa ginhapon sir, buhin pa ni Police sa gipay po. No? So,
4: especially ako din po sir. Pinuntahan ko din po yung area. Yung nagtaka ako. Pagka mga ilang minuto, pinangyari na po ng insidente. Pero so far, ano yun tayo yung mga security measures po? Especially yung mga convergence. Kayo na rin po yung mga drivers na
3: sa background, stable na ang kondisyon sa biktima sa ospital. Samtang parayon bang ipangita ang ikapat nga suspek. Ikustudya ang mga dinakpan sa otoridad o parayon bang paghipos o mga ligod ng mga ebidensya araw mapasaka ang kasong kriminal ang mga suspek. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Lars Anyol sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita.
0: Upat ka suspect sa pagpusil patay sa 53 anyos nga tigpamlaser sa Iho River, Tagum City. Arestado na sa report ni katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Live Report.
6: Nadakpan sa kapulisan ang upat ka individual na suspect sa pagpusil patay sa 53 anyos na tigpamlaser sa Iho River. Ikumpirma sa Tagum City Police Station, Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan sa XFM Tagum News Team ang malampusong pag-aresto sa mga suspetsado sa Hot Pursuit Operation Hunyo 26 sa Buntag na naglakip ang tulo kalawaking igo lang gisugo na sila alias Harlito, 45 anyos, Minyo, lumulopyo sa Mako, Davao de Oro, alias Glober, 23 anyos, residente sa Barangay San Francisco Panabo City, alias Jake, 39 anyos, hansang nadakpay sa barangay Anislagan, Mako, ug ang usa ka mastermind sa krimen, na nailang si Edwin Torigusa, nauna nang gitulo sa asawa sa biktima, na ilang silingan sa Peroxides A, barangay Apogoni, siyudad sa Tagum. Na-recover sa otoridad ang 45 nga pistola na maoy gamit sa krimen, nga loaded og bala, ug usa ka magasin nga adunay unom nga buhing bala, kahinom duman nga patay on the spot ang biktima, na ilang si Manolo Donato Marion, human gini, nakahiagom og upad kasamad sa lain-laing bahin sa kalawasan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Bahan, bangi sa ilang gitikad nga sagingan ang hinungdan sa dumot og miresulta sa pag-hire og gunman aron pusilon ang biktima. Samtang sa interview sa XFM kan Geraldine, kalipin sa biktima atol sa insidente, itiunan pakinin sa armas sa suspect tapad sa iyang 3 anyos nga anak nga nakasaksi sa pangitabo. Ikumpirma usab niya nga nagkabikil ang iyang bana og si Edwin og nagbahad na kini una pa man ang pagpamusil. Hemas riyas na ang mga suspect sa Tagum City Police Station og nagatubang sa kasong murder o paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act aron maligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbong male lancer matag dulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: And salamat katropang Darwin Dulatri sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita.
0: Alas 6:18 atong oras mga katropa sa pikas bahay sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Ang balita sa regional ihatod ka nato sa Santon Vitamin C. Mutabang nato aron sa pagbalambo sa itong immune system aron pamilya dili dali magkasakit o magbalipayon katropa. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Papalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita.
0: Pastor sikop sa kasong statutory rape. Sa report tanukad sa XFM Jensen ni katropang Ivan Polonan.
1: XFM Live Report.
7: Balhog sa selda ang usa ka wanted person sa regional level tungod sa kasong statutory rape o man gilusad ang upland pagtugis ning niaging adlaw sa malapatan sa Rangani Province. Giila ang suspect si alias Bicoy, usa ka pastor o residente sa nasampit nga lugar. Sumala ni Police Major Julius Vallejo, CIDG Sergeant Provincial Officer, gipahigayon ang pagdakop sa suspect pinaagi sa gipagawas nga warrant of arrest sa 12 Judicial Region Branch 13 sa Pulomulok South Cotabato nga gipasaka kaniadtong December 16, 2025. Dugang pa nga mismong bayaw sa suspect ang reklamante og biktima, kundiin makapila ka higayon pa nga naitabo ang maong pagpanglugos sulod sa ilang panimalay.
8: Nandito sa warrant of arrest niya, ilang beses na pong
7: duwa kay gayon na kini nga gisilbian sa iyang warrant of arrest. Apan sa unang igayon, wala kini sa ilang panimalay. Katingalahan usab alang sa pamilya sa suspect, ang kasong gitubang tungod committed matud pa ang nasampit sa ministry. Apan andam sila suportahan ang unsabang ipahamtang batok kaniya.
9: Kumasama na ang kaning ipahamtang siya nga kaning pansudo pagkuhan sa balaod. Amo nang dawaton.
7: Sa pagkakaron, hingpit nga gitubang sa pastor ang kasong pagpanglugos. Mga katropa, paligunang imong kabuhugan o pakusga ang imong resistensya. Tumar o premium D3 softgel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Ivan Polonan sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Lalaki gidunggab patay sa Libuna Bukidnon. Duhang kasuspek na dakpa na. Sa report, tanukad sa XFM Bukidnon, ikatropang Honey Lou Tabios.
1: XFM Live Report.
10: Nasikop sa Libuna PNP ang duha ka mga suspek human sa naitabong pagpanunggab nga nikala sa kinabuhi sa usa ka lalaki sa Puruksay, Barangay Crossing, Libuna, Bukidnon. Naila ang biktima nga si Alias Bensoy, 27 anyos. Base sa report, nagsugod ang panag-inom sa biktima uban ang lima ka mga lalaki bandang alauna sa hapon niadtong Sabado, Hunyo 27. Duha sa mga kainom niini ang unang natulog sa ilang mga duyan bandang alas 9 sa gabi, samtang nagpabiling nag-inom ang biktima kauban ang laing duha ka suspek bandang alauna imidya sa kadlawon, Hunyo 28, nakita na lang ang biktima nga nagbuyod na sa yuta nga wala na'y kinabuhi ug dunay sama dinunggaban sa iyang dugan. Diyang nimata ang usa sa mga natulog aron mag-iyaw unta o baboy alang sa piyesta sa karon. Padayon pa ang imbisigahan sa Libuna PNP ang maong insidente kung diin ang duha ka suspek pasakaan usab ug tukmang kaso. Mga katropa, para dili ma-stress ug dali ka puyon, mag-premium D3 softgel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 usa ka important nutrient alang sa overall health, muhatag kini o kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagan salamat katropang Hanilo Tabios sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapusang hanay sa mga balita ang regional, armas nga iya sa

0: Ang Express Balita sa Buntag, yung madungag o makita sa itong official Facebook page. I-search lang ang XFM 99.1 Mati City o man sa itong YouTube channel. Paki-subscribe ka tropa sa XFM Mati Official. O dungan sa madunggan sa itong higanting sibihanan sa radio sa 99.1 XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express Balita. Express
0: Balita. Sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Ang balita sa nasyonal ihatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit. Hinungdan sa pagkawala sa memorya, pakusgon ang cognitive function sa utog. Nga mahinungdan sa pagkawala sa memorya, ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing. Og mupakalma sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine mga katropa. Nanga pinaka nanambal pa ka sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Gipahibalo sa Department of Budget and Management kung DBM nga mihangyo ang Marcos Administration og kapin 7.2 trillion pesos na pundo alang sa 2027 National Budget sa pag-abli sa Kongreso sa July 24. Matod sa DBM na proposed budget mas dako og 407 billion o 6% kumpara sa 6.793 trillion pesos na budget sa 2026. Ipakita sa National Budget Memorandum Number 158 na lisod ang fiscal space sa gobyerno tungod sa dagkong automatic appropriation sama sa national tax allotment sa mga LGU o mga interest sa utang. Ilaw sab sa DBM, nagpadayon ang pagsaka sa debt service o interest payments ng gilauman nga maabot sa 950 billion sa 2026. Mas paspas sa pag-uswag sa kita sa gobyerno. Sumala sa memorandum, gikinahanglan nga ang tanang problema o programa o proyekto moagi sa tukmang review o approval sa mga oversight agencies aron mapunduhan sa 2027 budget.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:27 ng oras, mga tropa, sa itong mga balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang balita sa international, ihatod ka na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, katropa, ito yung paghimo alang sa mata na doon ay piktibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E. Nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata o guban pang balatian sa mata, katropa. Pag Vision X Plus, numdumi ha kung dunay balatian sa mata ay paglangay pag Vision X Plus.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Naglusad og hiniusang operatiba ang Naval og Aerospace Forces sa Islamic Revolutionary Group Guards o Guard Groups sa Iran batok sa estratehikong base militar sa Estados Unidos sa Kuwait ug Bahrain nga tumilabay nga adlaw. Gipahigayon ang operasyon isip tubag sa miaging opensiba sa pag-atake sa militar sa US batok sa pasilidad ug pwersa sa Iran. Igamit sa mga opensiba ang mga missile

0: kamikaze drone nga gitumong sa mga military installation diin nakadestino ang mga sundalong Amerikano sa maong mga nasod sa Middle East. Gibiyotiyag usab sa IRGC na ang gihimong aksyon si Estados Unidos naglapas sa kasabutang ceasefire o supak sa Clause 1 sa Islamabad Memorandum of Understanding. Gipasidanon usab sa Iran na ang nagpadayang tensyon mahimong musangpot sa pagkapakyas sa kasamtangang diplomatikong paningkamot o mga negosasyon na nagtumong sa pagpasiguli sa kalinaw sa rehiyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:28 itong oras, mga katropa, sa itong balitang sports.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ang balita sa sports, yatod ka na ito sa Turbo Foreman Enhancer. Nakulangan ka ba sa performance, katropa? Dili na ta, sigurad na dili makulangan o dili malang-alang si misis. Bahalag mang halang, basta di lang yun malang-alang si misis, katropa. Pag Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pangalan pa lang, Turbo na!
1: Express Balita! Express Balita!
0: Posibleng musika pag-usap ang welterweight division sa kalibutang kalibutan ng boxing. Uman gikumpirma ni former 2-division world champion Teofino Lopez na aduna na sila'y verbal agreement aron natubangon sa kasamtangang WBA welterweight champion na si Role Romero. Matod pa ni Lopez, nagkasabot na sila sa prinsipyo sa amay o ang nagbanahibilin. Nahibilin na lamang mao ang paghuman sa legal nga dokumento o official nga kontrata. Kung matuman kini unang away ni Lopez sa welterweight division, sugan siyang pag-alsa gikan sa junior welterweight. Sumala sa mga report, gitanaw nga mahimong ipahigayon among world title fight na rumabot nga Agosto 22. Pasi sa wala pa kini official nga gifebalo sa mga promoter. Naglaw mga boxing fans nga mahimong usa kini sa labing dako nga away karon tuiga diin magsukod ang agresibong estilo ni Romero batok sa technical o kusgan nga depensa ni Lopez.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:30 itong oras, mga katropa, sa tumalitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa itong Showbiz Balita, mga Marites.
2: Ay, angay.
0: Amina mo, ha? Kinsa ni.
2: Ay, angay.
0: Niulbo ang kaspa sa dagang Marites online. Sa dihang gipaambit sa aktres o komedyante nga si Herlyn Butol Budol. Sorry, ha? Si Herlyn Budol kon Hipon Girl. Ang usa ka screenshot sa conversation sa usa ka giingong gobernador.
2: Ayoy!
0: Mabasa nga gipangutana ang aktres kung musugot ba ni o musugot ba kini nga makig one night stand kaniya bukti sa 150,000 nga bayad.
2: Ayoy!
0: 150k?
2: Ayoy!
0: Apan imbis nga musugot, diritsahan niya kining gibalibaran o gihangyo amaong nagpailang opisyal nga itamang na lamang nini amang kwarta nga to sa iyang ginsakupan. Correct!
2: Ayoy!
0: Sa pagkakaroon, daghan ang nakapangutana kang Budol o Hipon Girl. Kung si Kinsa ang taga o tag-asa bagayod ang maong naiskutang gobernador.
2: Ayoy!
0: Kinsa ka ni nga opisyal, no? Gobernador nga ni.
2: Ayoy!
0: Basig ko na ni, basig nagpa-viral na po ni, pero wata kabalo. Basig tinuod ni katropa na gusto mo jog-jog aa si gobernador nga ni.
2: Ayoy!
0: O willing siya muhatag o 150k.
2: Ayoy!
0: Si, kung tinuod bang galing kagob, murag higal jugay kagob kay 150k.
2: Ayoy!
0: Kinsa ka niya gobernador katropa, no? Og asa nga ni ini nga lugar nga gobernador. Alas 6:33 sa itong oras mga katropa. Good morning, may pagpumina sa itong mga katropa karon nga naka-tune in. Diha sa may Madang Public Market. Good morning sa mga katropa diha. Og sa mga katropa pa nato naka-tune in, labi nato nasa lang nagkaroon pa rin. Uy, Lunes karon, ting klase, balik eskwela. Og sa mga katropa nato mga mama, mga papa karon na pa sa panibalay, paingon pa sa mga trabaho, siguro. Sindot siguro no nga ang klase sa kuwala ni tanaw ha. Isip ginikana nung pugo, doon ang pugo estudyante. Mas may siguro ang klase, mga alas 8 na sa buntag. Nakakong tanaw lang ha. Magdepende ni sa high school o high school elementary ba anak siguro. Ano matingala mo ano nakaingon ko na dapat ang high school nasa ang klase nasa alas 8 o watay ko gabot-bot ha kanang istorera niya to okay para kuan ba kay ang uban mga gudo na klase alas 7 o kasagaran trabaho sa mga ginikanan alas 8 siguro kung alas 8 ang klase pwede siya labi nagnay motor. Di na magbalik-balik ba? Di na magastog dako kay isip ginikanan, ihatod magin na mga estudyante, paingon sa panimalay. So kung alas 8 ang trabaho sa ginikanan, sa guardians ba, kisa pa nagpa-eskwila ng mga bata, ah. So, na chance nga ba, mo jump up sila base sa time-in sa trabaho sa ilang ginikanan o guardian. Buta ko masabot ba kung alas 8 ang estudyante, alas 8 pong trabaho sa ginikanan o sa guardians pag itipay na po eskwela. So, maisa na lang ang biyahe. Bitaw, dili na kayo nagugaso. May tabo mga karon. Kung alas 8 ang trabaho sa ginikanan, ang klase sa mga bata na sa mga 7:30, murag magikan ang ihatod pa sa eskwelahan, kasagaran, mabalik na po si Mr. o si Mrs. ba sa balay, tapos mo diretso na pagtrabaho. E pati sa iyo hapon, Mister, o magigikan siya, alibaw, alas 7 ang klase. Ano siya sa trabaho, alas 8, kung dili mong sayo manggaling siya, madoble na po ng gasto kay si Mader, rama po eh, o kinsa pa yung mga ito sa eskwelahan. Yung ano, siguro ako, rama po ng nahuna-hunaan ba? Siguro, pwede siguro alas 8 ang klase, kaya para ba isa nagbiyahe ni Papa, ni Mama, o kinsa pa nagpa-eskwela sa itong mga estudyante katropa. Wala, isgot-isgot na ito. Ako, tagabot-buot. Alas 6:36 ang oras. Uy, murag araw ng Davao Oriental. Busy kadalanan. Sa gibundak sa ulan katropa, kag hapon, murag di kayo ulan. Pag doon mga dagong aktibidad na aktibidad, ginitabo rin ng siyudad. Good morning sa mga katropa na itong nakaroon sa mga venues o sa mga official, congratulations kay murag bongga katropa o dili murag bongga yun ang gipetabo karon sa 59th araw ng Davao Oriental. Ang pagpaminaw sab sa itong mga katropa karon labi na itong kakapi-kapi nagalikod-lingkod sa balkon na nagtatay, good morning. Karon ang uban paingon sa trabaho, ang uban balikon ako nag prepare, ang uban gibinlag perte nagana ko gasuno lipihon sa panimalay kay mga chikiting nang eskwela na back to school na kay Lunes man karon. So paingon na pud ta sa ginatawag nga ikaduhang balay kaning eskwelahan. Unay komedyante nag-ingon nga kung ang eskwelahan daw ikaduhang panimalay, ano ko nung di pwede matog sa eskwelahan? Ay mataga racing diya sa kalsada, makauli man tao, gusto na ito makauli, amping lang ta. Pero tanaw mong utok ni mga murag imuhar mong gaugali yung gihunaw na, wag yung kay ayaw nga driver. Sa kami rin, naman mi sa Capitol Hills katropa. Di kayo na muna madunggang mga banda ng motor. Pero kagabi eh, but asa to gikan siguro sa Capitolio, Dari mismo sa ubos nga bayad mga kuan mga di mga I think mga 300 meters atong istasyon paingon sa kalsada. Grabe makapaandar sa motor pa murag yaha bitaw ning Capitol Hills. Ayoy. Pero gikan tog motor show pero kung una na magaling guryo og dako kay nag CC na imong motor kanang cubic centimeter ba? Ba 1000 CC na imong motor, 1000 cubic centimeter. Ito dito sa highway, ayaw di sa highway dito sa racetrack. Ayaw diri sa Capitol Hills kay daghag ba ni storbo ka tropa, pero daghan na big simbahan diri. Ug wa ka kabalo unsay gipang unsay mga katikaron simbahan. May nandiyo na itong patibanhaan ng motor. Samo kayo ba? Hindi magpaharurot bitaw rin sa may Capitol Hills. Tinaghan ng mga tao rin na seryoso na may order na bitaw.
3: Ay!
0: Ikaw, wala kayo siya katropa. Inaot nga mataganing aksyon. Ang tayo nakabutang dahil sa ubos. O nga, bawaling lanang yung mga motor. Pero naagi mga gahig ulo ng mga...
3: Ayoy!
0: Pahambog na yung motor. Umataka iyon nga, nakapalit mo na. Pero... ayaw po din sa residential. Hindi mo iparurot. Dito sa Tomoy, sa Mount Apo.
3: Ayoy!
0: Alas 6.39 atong oras, mga katropa. Naisgutan ako na kay store bomb na tingatag hapon ay pwede na kuagtig o gamotor. Abot na sulod yun sa itong sulod yun sa studio mismo. Ay, gato na mga dagog sisi ng motor ng mga hambugiro pag ganda ko. Ay, nako. Namino makakaroon gurya, wadyo kay ayaw nga tao.
3: Ayoy!
0: Kaya nagadara kang distorbo din sa Capitol Hills.
3: Ayoy!
0: Katropa, alas 6.40 na itong oras. Mga katropa, mga katropa naglangkob sa mga balita. Nga nalangkob, nahagpat ato karong adlaw ang gibilan mismo sa produkto ginawa sa Yes to Health. Katropa, katong daadto sa mga butika nga wala na produkto sa Yes to Health. Diretso na lang mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Dali ratunon katropa ha. Kung dool ka sa Mati City, nada mismo na himutang sa Baybay Walk, ubos ragid sa bagong Pag-ibig Office, okay? Ubos sa bagong Pag-ibig Office na nakabutan sa ubos ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Diniya mismo sa Baybay Walk. At tumulito kay para magihan po mo kung sa inapat ninyong balatian, magihan mo katropa kay doon na yung mga personahe nga bugiya ka rin yun ni Ana. Okay? And abli na, mataga, Domingo hangtod Biyernes. Domingo hangtod Biyernes ra katropa abre ang Yes to Health Clinic din sa Mati City.
1: Express Balita.
0: Matigong oras katropa, nagang salamat sa inyong gulo na pagpaminaw sa ngalan sa nore ng servisyo publiko sa XFM Philippines. O din sa XFM Mati, lumadaan sa paglumalas sa itong station manager katropang Arnel Cortez. Iksan bay kay musulod ang programang Bullseye. Inimukauban si katropang Vicente Pichon Deport. Diskutanan lokal, national, international, ug mga ekstra ang balita. Diskutanan sa programang Bullseye ng alas 7 ni katropang Vicente Pichon Deport. Standby! Alam sa nagkayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako kini si katropang Ken Acevedo, XFM News, Marian Adlaw, Davao Oriental.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita, nga ikaw o ako ang inyong masalod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, pili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: XFM!

0: Mix, dili ko kulbaan sa dili man usama sa ubang kape, daghan mo ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Zanfon Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Zanfon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Zanfon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Zanfon Plus Gold Herbal Capsule og Zanfon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Zanfon Plus Coffee Mix. Ang Zanfon Gold Herbal Capsule, Zanfon Vitamin C og Zanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Zanfon Plus Gold.
3: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Zanfon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos at daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
1: Zanfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Zanfon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Kami nagkong kwasa ng kopi, Zanfon Coffee Mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kong diyan, siguro nakuha-kuhan na. Mayo kay ba? Kana ganing buntag. Zanfon magabi e po. Buntag na po. Walay halang yung kutukuta. Salamat ganit ko na nakadungo-kuhan ni si Dr. Sayes ko. Na panyan, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
4: Zanfon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, nangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanervyo. Sumod kay natural ang sulod. Zanfon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Zanfon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Fisher Max, daghan ang natubangan.
6: Termigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kufsay, magsige og duka ko sa klase. Higyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, pagka sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inundayong ko Premium D3. Dinugid ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, naglooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble. Kalipay.
10: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo food supplement from Himo sa baka ug klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og usog ug resistensya.
13: Turbo, wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement from Himo, mapalit sa mga butika.
14: Zanfon Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng Zanfon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Zanfon Plus Herbal Soap. Hindi na! Zanfon Plus Herbal Soap.
1: Marami na ang natulungan ng Zanfon Plus Herbal Capsule.
16: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Zanfon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko
17: mag-take din ang
16: Zanfon Plus kasi effective siya.
17: Iya, sa akin, mamawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo at antibiotic mao nga dito nagpapaingon sa Zanfon Plus. Kasi naku, ka na sa unang gabi ko sa tulong ko. Lili mo nga na akong baba.
1: Kamusad, mag-Zanfon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
18: Ah, sakit kaya akong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
18: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
8: Mali na nga kape.

0: ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid

0: Sultone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sultone, Vitamin C, Sister Paid.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
0: Sister Paid, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Paid.
2: Symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano na sulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Ako si Don, sa kamaestra, maka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold,
0: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Kunya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Martin, isa ka welding. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matutuhan akong kasulod sa 5 katuig na ko pang welding. Medyo na ako'y problema sa kong mga. Hindi na ko kaklaro o mga gagmay nitra. Gamitan lang ako o gadyos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang na gidang kong mga. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-adyos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan nga makapatun og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
7: Zafon Plus Coffee Mix User.
9: Kini ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung kusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kap- mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, rebagod! Pagkuratira ko na yung gagalingon nga. Di ka gwapo?
10: Exciting!

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Malayaw, Davao Oriental, good morning, City of Mati. Welcome na mga higala, Drigaron, sa itong exciting Monday edition, mga higala. It's a 29 na mga katropa ngayon sa bulan sa Hudyo, Tuig 2026. Pusay! Dali na kayong panahon, mga higala, hapit bulan sa Hulyo na kita. Mga katropa, hinumdumi ang atong imbukad. Nga pa hinumdum kaninyong tala. Kung walay kagawasan ang presog media, walay demokrasya. Ang usang kritikal independyente o malampusong komentarista. Nakaangkla, mga higala, sa patas o balansyado nga pagkomentaryo. Pusay! Mga katropa, Luzon, Visayas o Mindanao, welcome na mga igsoon. Live na kita, mga higala, karumbuntaga sa programang Pusay! Pusay! Bullseye! Din isisibihan ang XFM 99.1 Mati City. Uyong ikon ninyo, mga katropa, sulod sa duha ka oras, mga higalas, pagkatod ka ninyo, mga katropa. Sa labang lapas ka impormasyon, mga higala, mga katikaran, aksyon, panghinabo, balita. Din mga init, mga higala, nga mga hisgutanan. Dinigaroon ka na to, mga higala, sa City of Mati, probinsya sa Davao Oriental. Kabukutan sa Mindanao, mga higala, og tibuok nasod sa Pilipinas, mga katropa. Kuyugi ko ninyo, mga higala, hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon, mga igsuon. Sa atong mga katropa, silingan, inalangga og suking tigpaminaw diri sa ato sa City of Mati, mga higala. Sa component City of Mati, sa 26 tanan ka, mga kabaranggayan, madayaw nga kabuntagon. Kamayo hurot, good morning! Kumusta, mga higala, ang inyong kabuntagon sa adlaw nga Lunes? Imbokada kita karon, mga higala, sa adlaw sa simana. Today is Monday, mga higala, first day sa trabaho karong simanaha. First day sa eskwela, mga igsuod karong simanaha. Dawata, mga higala, mga pinalangga natong tigpaminaw, ang among mainiton, mga katropa, nga pagtimbaya nganha kaninyong tanan. Yakabong tanan, mga igsuon, ana mga higala, sa maayong kahimtang karong buntaga, layo sa sakit

0: sa inyong mga tagsa-tagsa kauna-una, mga higala o balatsyagod mga igsuon. Nakamusab mga higala, dunay kaligdong mga katropa. Di akaroon sa inyong mga kasing-kasing mga higala nga atong maabot mga higala o atong masugakot. Isagod sa mga pagsuway mga higala nga muatubang o muabot ka na to karong adlaw. Sa gihapon mga katropa, kini ang inyong anchorman, Mr. Bullseye mga higala. Ning adlaw nga Lunes, exciting Monday edition, June 29, 2026. Kaubalin nyo karumbuntaga mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Bullseye! Namaganda mga katropa sa mga technical partner, engineer sa technical side. Kauban nato karumbuntaga mga katropa, si Engineer Ken Acevedo o Engineer Virgil Picong Ordinesa mga katropa. Bullseye! Bullseye! Tung atong isundan nga programa mga igsuon, ang mihatod kaninyo mga katropa ni atong mga labas, mga higala nga mga balita sa atong early morning newscast sa Express Balita sa buntag mga katropa. Tungkad to si katropa ang Ken Acevedo mga higala. Dirita mga katropa sa lain pa natong mga hisgutanan, imbukada karong buntaga mga katropa ato sa kamustahon. Ang lakad sa atong panahon karong buntaga mga higala. Matod pa sa pag-asa mga igsoon, as of 3 a.m. today, gagayin ang alas 3 sa sayong kabuntagon mga higala. Namugda na gayon kining low pressure area mga katropa o LPA. Kung ibanamanaan mga higala, anaa mga katropa, ang lokasyon ni ini mga higala niabot na diha karon sa east of Surigao City. 495 kilometers east of Surigao City mga higala, sa Surigao del Norte. Namataan mga katropa kining low pressure area sa mga weather Doppler system sa pag-asa mga igsoon. Kusog-kusog ni mga higala ang gibit-bit mga katropa. Ang hatak sa hangin ni ining nahisigutan nga low pressure area mga igsuon. Ana mga higala sa matod pa sa pag-asa mga igsuon, kusog-kusog makatando gayon mga katropa matod pa. Kining nahisigutan mga higala nga low pressure area mga igsoon, gipahimangnuan mga higala. Ang tibok nasod Pilipinas nga posible kita karon mga katropa makasinati og mapanganuron og adunay kalat-kalat nga pag-ulan, lakip na dalugdog og kilat mga higala tungod ni sa may localized thunderstorm. Dari ka na itong sa Surigao, part sa Surigao, sa naisgutan nga probinsya mga katropa. Ang Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon Oriental, Mindoro, Marinduque, Ogromblon, nakasinati usab mga higala sa kalat-kalat nga pag-ulan. Kapanganuron mga higala og itong mga kalangitan. Una ni ang hinungdan mga higala tungod sa low pressure area gayod mga igsuon. Ang hatak mga higala nining low pressure area mas nakapekto dito mga higala sa maong mga probinsya. Visayas Region mga higala, Bicol Region, Caraga Region, Quezon, Oriental, Mindoro, Marinduque, Ogromblon mga katropa. Samtang ang tibok may maropa mga higala, mga sinati mo sila southwest monsoon dito mga igsuon. Kusog na hangin mga katropa. O kining tanan matod mas pag-asa mga katropa. Kinahanglan nato ding panindaan mga igsuon kasi posible kung magpadayon kining naisgutan mga katropa nga pagwaswa sa ulan. Sa mga naisgutan nga lugar nga apektado mga higala, particularmente dito sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon Oriental, Mindoro, Marinduque, Romblon. Kada dito karon ang sentro mga Igalas low pressure area. Posibleng dunay mga pipila ka lugar nga makasinati og pag flash flood og landslides mga Higala tungod sa risgutan nga pagdaot sa panahon mga igsoon. Diri sa ato mga Higala medyo relax lang. Wala pa gyud mga Higala pero partly cloudy to cloudy skies na with isolated rain showers and thunderstorm gihapon ang forecast sa pag-asa mga katropa ha. Dalagyan, alas 7.20 na sa iyong kabutagod. Standby mga katropa. Ubalik ang atong tulumanon mga igsoon kung si katropang Vicente Bichonda Fort sa ato ng mga dagko nga nakahanay nga isgutanan karong buntaga. Luya ba sa adlaw nga Lunes mga igsoon? At mga katropa o pagtimpla o sa atong labian nga kape ang Santon Plus Coffee Mix mga igsoon. Umalik ka nga itong tulumanon ng si katropang Vicente Bichon IV human sa mga pahibalo. Standby.
1: Sari-saring balita. Balita. Expose. Expose at kontrobersya. Kontrobersya. Tututukan sa Bullseye. Bullseye.
2: Kapitan Lude!
3: Ura!
2: Utala ako pa!
3: Unsa man ang imong pangutana?
2: Unsay Spanish!
3: Sa unsa man?
2: Kanang the boy is running!
3: Kaysa yun rana?
2: Si Kadabe!
3: Akuan! El Niño Misotoy!
2: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong bunyan sa din gasiyok. Nang buwa akong babungod. Kasi kayo to, dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit

0: 3 Coffee Mix.
1: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong Maltes atong niaging wakabuan, mas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3

0: Anton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Anton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Anton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty.

0: Zazon Plus Gold.
1: Ting lebih enak turun mereka itu mau sembuh. Ukiran ayo dah orang berarti yang nanti buat lah itu mereka minum satu lagi tembok kita dah nak berarti aku nak pergi nak turun tu sejak sekolah ini bukanya apa masih nampak luas.
0: Zazon Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dahkong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zazon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman na po o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabula na pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santong Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kuchik. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga-butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain. Ako de si Randy, taga-Cebu, sa Kasensker ka. Nakasulay ko 1 week, galisyon o tindog, kay kabinuan akong tiil. Supra kasakit, pero pag tumar na ako, Sislipin, minutes lang ang nilabay. Lindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sislipin.
2: Sislipin, hanggang ang pain. Fast and safe. Sislipin. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Bro, sortihan daga bro. Atong wapa ko na mina o XFM. Pangit kayo ko.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Sutan nga na mina ko. Pero ha, nadawat na na ko bro.
12: Exciting!

panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pulsaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Podcast.
1: 7:30 in the morning na mga higala, alas 7:30 na sa iyong kabuntagon mga igsoon. Dinigaroon sa atong pagpangalagad mga katropa sa programang Bullseye. Monday, exciting edition mga higala, pizza 29 na bulan sa Hunyo, tuig 2025. Kauban gihapon ninyo karubuntaga mga higala, hangtod alas 9 ang takda sa iyong kabuntagon. Si katropang Vicente Pichon the 4th. Napaganda mga higala sa ato mga technical partner engineers, technical side, kauban ato karubuntaga. Si katropang Ken Acevedo, katropang Virgil Picong Ordines. Sa pangalan gihapon mga higala, si Bukbanay Hanay Ukwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Pangalan mga higala sa ato president and CEO nga si Dr. Rimilito Uy. Atong Vice President si Ma'am Olivine Uy. Sa atong General Manager mga katropa si Sir Edwin Garing. Sa atong Station Manager katropang Arnel Cortez. Tuyugin ko ninyo mga higala hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon mga igsoon. Hindi nga itong pagtugi mga higala sa daghan nga mga iskutanan karong buntaga. Hindi mga iskutanang lokal mga katropa o iskutanang national mga igsoon. Live ta mga higala sa atong Facebook page, search lamang ang XFM 99.1 Mati City. O sa atong Facebook o sa atong YouTube channel mga katropa, search lamang mga igsoon ang XFM Mati Official mga higala. Pwede mo mag-comment diha mga katropa sa atong live feed mga igsoon. Sa inyong mga greetings mga higala. Ang atong hotline mga katropa 0927-928-4640 0927-928-4640 mga katropa. Dalita mga higala sa atong mga nakaline up mga higala ng isgutan ng lokal. Giablihan na mga higala katong milabayng adlaw mga katropa. Formal nga giablihan ang kasadya sa Inalima 2026 sa City of Mati mga igsoon. Yan ay gipahigayon mga higala sa Capitol Ground diri sa may barangay sentral mga higala kung sa diin isip pagtimaan sa pagsugod sa usa kalabing ipaabot mga katropang selebrasyon diri karon sa probinsya sa Davao Oriental mao ang 59th araw ng Davao Oriental Celebration karong tuiga mga higala formal usab nga giabrihan mga higala ang City of Mati Booth mga igsoon nga nagpasundayag niining Inalima 2026 sa siyudad sa Mati mga igsoon. Ang maong kalihukan mga higala nagsugod kaniadong milabayng adlaw Hunyo 26. Pagpadayon ni mga higala hangtod ni Hulyo 1 ni kasamtangang tuig mga igsoon. Ug ang maong selebrasyon mga higala muni ang gingong mutigo mga katropa sa nagkadaiyang mga panggamhanang lokal sa ato mga departamento, mga igsoon sa siyudad sa Mati, mga higala sa Mati LGU. Nakita sa mga organisasyon, mga higala na siyudad o komunidad aron ipakita mga katropa matod pa ang labing maayong produkto, kultura, tradisyon o mga programa nga nagdala o kalambuan sa tibuok lalawigan mga katropa. Usa sa mga sentro sa maong atensyon mga higala sa maong pasundayag mao ang City of Mati Booth mga katropa. Kamatod pa sa local government unit sa City of Mati ilagay yung giplanuhan o gipangandaman sa People's Administration mga higala sa syudad. Ug diri sa pagpanguna sa atong halangdong mayor mga katropa si Mayor Joel Mayuzi Almario mga katropa. Kauban mga katropa ang pakigtambayayong sa City Tourism Office o sa Local Economic Development and Investment Promotions Office mga katropa. O Liday po or Lidi po mga katropa. Ang maong booth mga higala sa syudad o representar matod pa sa nagkadaiyang aspeto sa kalabuan dinhi sa atong dakbayan. O magsilbing hawanan mga katropa aron mas mailhan pa sa publiko, mga bisita o turista, mga katropa, ang mga potensyal nga ikapasigarbo sa siyudad sa Mati, mga higala nga ikatampo sa turismo, mga higala o ekonomiya dali karon sa tibuok probinsya, mga higala sa Davao Oriental.
0: sa us.
1: Ang maong inalima 2026 dili lamang mga katropa matod pa. Usa ka trade fair or exhibit sa mga produkto. Apan kini usab-usab ka na kong plataporma mga higala alang sa networking. Kaya kining pagpangita mga higala o halapad nga network mga higala. Lagip na pagpalambo sa atong merkado mga higala sa lokal nga merkado sa siyudad sa Bati o sa probinsya. O kining pagdasig mga higala o pagpaila sa atong local identity o kultura sa siyudad sa Mati mga igsuon ngadto na sa atong mga bisita mga katropa. Sa laing bahin mga higala nagpadayon gihapon garon ang selebrasyon mga katropa sa umaabot nga 59th araw ng Davao Oriental o ang inalima 2026 nagpabilin matod pa kaya usak ka importanteng simbolo sa maong okasyon alang sa panaghiusa, pagkamamugnaon o padayong paglambo sa katawhan. Trigaron sa atong siyudad sa Bati, mga higala o gawas pa niini iniusap-usak ka kasaulugan nga atong nga nagpasinungog mga higala o nag-ila sa kalampusan sa atong lalawigan o nagtanaw sa mas lamdag nga kaugmaon alang sa matag Matinyans o oriental nga Dabawenyo mga katropa. Ibo kayo ang atong City Hall grounds provincial capital grounds karong panahon na mga higala kadtong milabay nga adlaw ang formal nga pag-abli mga katropa sa mga gininiang programa o naka-line up mga katropa ng mga aktibidades. Doon na tayo mga nakita diha mga higala nga showcasing sa matag lungsod mga higala nga ania karon sa probinsya sa Davao Oriental. Pinagi sa ila po pag-set up mga katropa sa nagkadaiya nila nga mga nindot nga boots mga higala nga ang tumong og katuyuan mga katropa mao gihapon ang ilang pag-showcase mga higala sa ilang kultura, sa ilang mga produkto mga katropa, kinaiya sa ilang lokalidad mga igsuon og kining mga nindot mga higala nga mga tourist destination sa matag kalungsuran mga igsuon. Mismong si Honorable Governor Nelson Boy Dayanghirang Senior ang ato mga lokal, mga higala nga mga opisyales, gikan sa tibok probinsya, mga katropa ang nakiduyog o nakiselebrar mga higala sa pag-abli ining week-long mga katropa nga selebrasyon para sa atong umabot nga 59th araw ng

0: Ubay-ubay mga higala ang mga naka-line up mga katropa nga mga programa o kinini ang katikaran sa buong selebrasyon. Usa na dinhi mga higala katong car show mga katropa sa Milabay ng adlaw. Una lang to'y gamay nga comment ang ato mga kaigsuunan, mga igsuon. Bukod kay matod pa nila mga higala nga human sa car show mga katropa, oh, nato sila na matikdan mga higala nga sakyanan. Ang ato Milabay ng adlaw mga katropa nga gikan sa mong car show. Pagawas niya sa City Hall mga higala padulong diri sa may purok na Jingle Bell. Ni harurot mga katropa og dagan dihang dapita. Nangalisang in town mga higala. Ang katong mga tao nga nasa kilid og natugaw mga katropa. Kay gani kay sun kay wa mo wala mo tabok mga higala mga bata. Kini bitaw ang gikan sa car show mga higala mapasakyanan o motor man mga igsuon. Kiniagi po itong mga motor sa amo diri mga higala murag naglumba. O dito na dapat mga higala ipabarurot mga igsuon, i-revolusyon ang ilang mga sakyanan dito kung asa dapit na himutang ang car show. Dili kay naana sa dalan mga higala, kining regular nga dalan dali sa atong syudad mo paharurot pa mga katropa, ay para lang yun ingnon nga hilas mga igsuon ang ilang sakyanan. Kung imo na bagyong tanahon mga higala ang sakyanan, common SUV. Nag-set up lang mga higala. Ayotan ka itong mga sports car mga igsuon nga Ferrari, Bugatti o guban pa mga higala kay makasabot. Pero magdahog kung tagaw ni sila mga igsuon. Daw karong adlaw mga katropa, gianunsyo mga higala sa atong Provincial Government of Davao Oriental ang mga awarding o kining mga na-line up nga programa karong hapuna. Alas 3 sa hapon mga igsuon mo ang atong Panuni Awarding and Davao Oriental Tourism Video Launching. Dira ni mga higala sa Provincial Capitol Grounds mga igsuon. Pagka alas 4 kanong hapuna mga katropa, kining pagkaon nato ini. Showcasing ni mga higala sa mga pagkaon mga katropa sa nagkadaiyang kalungsuran mga higala. Ato mga specialties gyud mga igsuon sa nagkadaiyang munisipyo mga higala sa napulo nato mga katropa. Ka mga silingang munisipyo apil diri mga katropa. Mo showcase kita ang ika-11 sa City of Mati mga igsuon. Diyaki ako ni sa Provincial Capitol Grounds mga higala ang venue. Unya-unya ang alas 6 sa hapon mga katropa, mao ang hudyakaan sa Kapitolyo mga igsuon. Provincial Capitol Grounds gihapon mga higala. Puno mga higala unya o kasadya ang atong Provincial Capitol. Unya karong July 1 mga igsuon paghuman. Kining culmination night sa atong 58th araw ng Davao Oriental mga igsuon. O 59th araw ng Davao Oriental. Doon ay gabi ng pasasalamat mga higala na si Andrew Mulak, gining artista mga igsuon, nga singer po mga higala o gining The Dukes mga higala, gidalit mga katropa sa panggamhanan o administrasyon sa pamunuan ni Governor, Honorable Governor Nelson Boy L. Dayanghirang Senior mga katropa. Nagagyan, alas 7.42 mga higala sa iyong kabuntag. Ibukada mga katropa, nining atong Monday Exciting Edition sa programang Bullseye mga katropa. Bumalik mga higala ang atong programa o si katropang Vicente Pichon IV. Kuman sa mga pahimalo, standby.
1: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
2: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan o dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
4: Pasaman!
3: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
4: Pusa, ato!
3: Ang mga play unta kong barbero.
4: Hala, suwi! Suwi, ha? Payot yan! Amo! Itawa, tine!
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
4: Bayot ka?
3: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
4: Exciting!
5: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
6: San Villanueva iba? Aga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una na pandugay na to, nga ako'y ipian ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadungog ako kay Sirin doon, at istingan daw. I-try na ko, inom anong Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kumbukol. Nga ako'y sisma. Sa una, gamay kayo, munggos lang. Ito nagkadakol na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Coil na panyang dako kay katabang sa buwan.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
1: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangindaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsiri, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Higir man ko, ukinin, hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, sulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na matyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po niya. Wala-wala na po itong itawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
9: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, hamtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium Litri. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium Litri. Usaka mo di ha, pag inom mo Premium Litri. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
10: Oh, yes.
1: Turbo. Supplement for men. May baka at

0: Frozen Plus Herbal Soap.
1: Yan ang sige lang na. Sinyo ro sa itse. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Sun Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Sun Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sun Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko. Wala gyud lain. Makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Recute. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
6: Exciting!

panghitabo nga angay mong masairan. Tungod ka ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa, Pusaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaan! Dinhisa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 7:49 in the morning, mga katropa, alas 7:49 na. Sa sayong kabuddagon, mga igsoon, mga silingan, ato may mga pinalangga og sugig digpaminaw. Ing atong exciting Monday morning edition, mga higala, sa programang Bulsay. Dirita mga higala sa dugang panato nga mga iskutanan, mga igsoon, pero una diyan mga higala. Basig atong ato mga kaigsoonan nga nakaroon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, mga katropa, wala pa kamo mga higala. Ha, nakapangape karong buntaga mga igsoon. Good morning, may buntaga katropang Tristan Wyatt Vigulay. May buntag katropang Vicente, may buntag pod. Katropang Tristan Wyatt Vigulay naka-view na mga higala sa atong Facebook Live. Para mga higala sa kape, nga healthy og kape, nga makatabang ka nato mga higala sa atong panglawas. At timplahan ninyo mga higala, tilawi ang atong lamian, mga katropa, og healthy nga kape, kini atong Santon Plus Coffee Mix. Sa kini atong lamian, mga higala, healthy nga kape, nga Santon Plus Coffee Mix. Tulapod ka po'y kapilian, mga higala, na ang atong Santon Gold Coffee Mix. Og Premium D3 Coffee Mix, mga higala, kini nga mga kape, makatabang ka nato. Aron mapugnan kining pipila ka mga sakit ug balatian mga higala nga mo hinungdan nga maluya ang atong pamilya mga katropa. Pakusgon usab mga higala sa atong Santon Plus Coffee Mix ang atong mga cognitive function sa atong utok mga higala para dili kita mawad-an og memorya mga katropa. Akong giango-ango ka mga higala dali ka malimot mga igsuon. Ha? Ino you know, mga higala nining atong lamian og healthy nga kape ang Santon Plus Coffee Mix. Kay pakusgo nini mga higala atong mga cognitive function sa atong utok nga mo hinungdan. Sa dili pagawala sa atong memorya mga katropa, gawas pa nini mga igsuon. Nining atong lamian og healthy nga kape mga higala mo tabang pud kini maka regulate mga katropa sa pagpitig sa kasing-kasing mga higog sa pagpitig sa atong mga kasing-kasing. Huwag mo pakalma kini sa atong nervous system, mga higala, tungkol kaya nga itong Santon Plus Coffee Mix. Kini nga itong lamian o healthy nga kape, wala kini sagol nga caffeine, mga igsoon. Kini mga higala mo ang kape nga healthy nga imong gipangita. Kape nga makatabang kanimo mga higala nga itong malikayan. Kung sa atong pamilya nga kita makabaton o mga sakit o baladian, tungkol kini mga higala sa mga nindot, mga katropa, nga mga natural ingredients nga naa sa itong kape. Sama rining mangustin mga higala, malunggay og soya beans nga mga ingredients mga igsoon. Kini pong atong lamian nga kape mga higala walay side effects. Tungod kay wala kini sagol nga caffeine mga igsoon. Di pud ka makanerbios niini mga higala. Walay side effects mga higala kay all natural ang atong produkto. Duas pa niini mga higala ang atong Santon Plus Coffee Mix makahatag mga katropa og dugang enerhiya. Tungod kay healthy ang mga ingredients niini para sa atong pangadlaw-adlaw mga katropa nga panginahanglan sa atong panglawas. Ibon ka babalaka mga katropa nga basig ma-over ka o gamit sa kape mga igsoon or tumarog timpla o kape tungod kay wala kini caffeine. Subisag kapila nimo mga higala timplaho ng atong lamian og healthy nga Santon Plus Coffee Mix. Sunod sa usang adlaw mga katropa, walay pangit nga epekto kay all natural mga igsoon ang atong lamian og healthy nga mga kape. Ang atong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Pili na lang mo diha mga ginikanan og mga katropa ha. Good morning, madayaw nga kabuntagon sa ato mga ginikanan. Nga nakaroon mga higala sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sugod na pod mga higala ang atong obligasyon para sa ato mga kabataan o sa ato mga trabahante. Ato mga ginikanan nga mga kugihan sa iyo pa lamang mga katropa. Ibango na ni sila mga higala para magpanikaysikay, magdigamo, magpreparar sa paginahanglan sa inang tagsa-tagsa ka mga estudyante. Karong buntaga mga higala, lahos na bud ni. Ngadto na sa adlaw nga Biyernes mga igsoon sa ato mga empleyados gobyerno. Hinaot pa nakabangon na mong tanan mga higala. May nagdaga na ang oras kay ginabayran. ha, sa katawhang Pilipino kanato. Alam kita dawat-dawat ta kay dapat sa gobyerno. O, makadawat ganit tag scrutiny nga ako taxpayer. Although sila wa po sila kabalo mga higal ng taxpayer mapunta. Pero sa pagkangan mga katropa, ang atong trabaho mga higala, ang atong profesyon, ang atong ginasudlan mga higala ng opisina, ipanagiyahan ka na sa publiko kung atong ginadawat nga sweldo, gikan sa buhay sa tao mga higala, huwag ito'y ikareklamo ana mga higala. We will always be under the microscope of public opinion mga igsoon. Muna nga ito na lang yung ayuhon ng atong trabaho, mga katropa. Pero dali sa ato sa City of Mati, mga igsoon, ato bang makita, mga higala, kung unsang pagkugi, mga katropa, sa ato mga empleyado sa City Hall o diha sa provincial capital's office, mga higala. Round the clock, mga igsoon, nga katrabaho ang People's Administration o gabuhatan ni Honorable City Mayor Joel Mayo C. Almario. And of course, ang liderato, mga higala, ni Governor Nelson Boy L. Dayanghirang Senior. Ang kining ilang pagpanerbisyo, mga higala, maupod ang gibit-bit nga ideolohiya sa mga tanang empleyado sa nagkadayang departamento buhatan garon sa atong syudad. O diri, mga katropa, sa atong provincial capital's office. Good morning sa atong mga empleyado sa City Hall. Alabi na diha sa Office of the Building Official, mga higala, sa atong OBO, sa atong City Engineer's Office, mga igsoon, sa atong Executive Assistant's Office, kang Mr. Jim Prudente, good morning. Sa atong City Admin Office, mga higala, good morning. Kay Mr. Alan Andrada, mga katropa. And of course, sa atong Office of the City Mayor, mga igsoon, good morning. Nabuntag sa atong halangdong mayor, Mayor Joel Mayo C. Almario. Misag sa tungas kagabihon, mga higala. Ang kinaiya magudanin ni Mayor Almario, mga igsoon. Kaya di ni siya, mga higala, matulog kung di niya masigurado, mga katropa, nga okay. Okay pa sa all right, mga igsoon, ang atong syudad. Kung gawas ni siya, mga higala, magsulod sa suloy-suloy. Ay, mag-siyara gani isa, mga higala, mag-drive na ni mga katropa o gamay nga sakyanan. Para iyag yung mabisita, mga higala, mga lugar. Huwag iyang makita sa iyang personal, mga higala, ng mga mata. Sa iyang kagalingong mata, mga higala, ang sitwasyon o kahimtang sa atong syudad. Sa tiniun, sa kagabihon, mga igsoon. Ang ato pong halangdong gobernador, mga katropa, sige po din bisita, mga higala, way puas nga binahiay, mga katropa, para masuta ang kahimtang sa Tibuok, probinsya sa Davao Oriental, sa mga nagkanaiyang lungsod ug munisipyo, mga igsoon. Ang engagement sa atong gobernador, mga higala, hugot ug way undang para sa katawhang oriental nga dabawan niya. 7:58 in the morning, mga katropa, maing buntag sa ato mga kaigsuunan nga nakaroon sa nagkadaiyang terminals, sa ato mga bao-bao terminals, mga higala, sa ato mga tricycle drivers, mga igsuun, pedicab o bao-bao drivers, good morning. Padayaw nga kabuntagon kamay hurot sa ato mga kaigsuunan nga nakaroon sa nagkadaiyang merkado publiko, mga palengke dari sa atong syudad, mga higala, sa atong Mati City Public Market. Siya sa Dumadang Public Market, mga higala, good morning. Na nagpabilin gihapon ang atong merkado publiko sa usa sa pinakalimpyo, mga higala, organisado o disiplinado ang mga tao diha, mga katropa, ang merkado publiko sa Tibuok, Nasod, Pilipinas, mga higala. Naday ko'y bagong magwa na ko magamit, mga katropa, kay wa pa mahugasi. Pero courtesy of sa ato mga higala diya sa Amihan, sa Dahikan, Balod sa Paglaom Incorporated. Kahimutang diha, mga higala, sa may Dahikan Public Beach. Kung gusto mo mga novelty items, mga higala, tingnindot nga mga mugs nga souvenirs, gikan diri sa City of Mati, mga katropa. Ang kini mga kuhan, mga apparel novelty souvenirs. O kini mga native bracelets and necklaces, mga higala, nga gama sa mga shells o guban pa, mga higala nga natural. ng mga materyales, mga katropa. Anha mo diha mga igala sa Amihan, sa Dahikan, Balod sa Paglaom Incorporated. Tapos na sila yung mga shorts o mga kuan, ganyan mga bikini. Ha, kung gusto mo mga katropa, nga pagabot ninyo diha sa atong Dahikan Public Beach. Ha, nga magbikini, yun mo mga igala, nga murubog di apil mga katropa o pageant. Ha, katugyong makita yun ang mga gulguls mga igsoon. Anha mo diha sa Amihan, sa Dahikan, Balod sa Paglaom Incorporated, pagitaan ninyo si Maiden. Maiden, Ginita, Kihada mga igala. Kaya diha ninyo mapalit mga katropa, mga nindot, nga mga novelty, souvenir items dali sa City of Mati, mga iso. Dali lang yun, alas 8, impunto na sa iyong kabutagon. Sa atong pagbalik, mga higala, ang Coast Guard Station Davao Oriental, malampuson ang paghatag ni ini mga higala o siguridad o kaluwasan para sa mga misalmod sa Tri-Davao 2026 dali sa siyudad sa Mati, mga higala. O niya sa ato mga iskutanang nasyonal, paminaw mo mga katropa kay si Senator Risa Honteveros. Doon ay plano mga igala. Agi pa inuinuhan mga katropa ang pagdagan isi presidente sa atong nasod karong umaabot nga 2028 national elections. Kung sa inyo masultian ay mga katropa, kinig tanan mga igala. O dugang pa mga igalang mga dagkong iskutanan atong balikan human sa mga pahibalo mga katropa. Mubalik si katropang Vicente Pichon IV o ang programa ng Bulsay human sa mga pahibalo. Standby.
1: Sari-saring balita, balita. Expose at kontrobersa. Tututukan sa Bulsay. Bulsay.
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Pagsimilisa nga taga-bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o mini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Lex, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lang din og madugayan pag tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod o pula, sir, diri sa ilalim. Oto, na akong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, iNews at taga Jensen.
7: Vision X, sila'y ang kaipektibo. Vision X.
9: Vision X Plus.
10: Mabalit sa inyong mga suging butika.
11: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
12: The secret of health. Sunphone Plus Coffee Mix.
13: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inom og kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon,